0: ogo ni fun Olorun loke orun mo ki Olorun to da orun won aye mo ki gbogbo eyin omo Olorun ni bi gbogbo ti e tin gbo ohun mi ni bi gbogbo ti afefe ikani yi fe de gbo oro ase meje yi ni ko sami si oro ase akoko re ton ba ti gba o laye ko sami ki orun osu yo to wo loruko Jesu onise ayo aje fun won mo so asotele ni oruko Oluwa Jehovah ki orun osu yo to wo loruko Jesu oniroyin ayo ma wole e asotele kejire loruko baba omo ati emi mimo yara ibi ti awon alagbara o le wo yara ibi ti awon olowo o le wo bayi ni mo so tele anu ko gbe owo be loruko baba omo ati emi mimo yara ogo yara anu ti awon to lagbara o le wo be ti awon to lowo lowo o le wo be mo kede re yara anu yi Oluwa ko gbe owo be mo kede loruko Oluwa ibi ti aye so pe o le lati wo loruko Jesu anu ko gbe owo be asotele keta re o mo wi ni oruko Oluwa Jehovah ofa eyin lara re loruko Jesu ofa yen gbina ofa toni ko ma to leyin nigba ton ba tin fi on rere wa toni eyin ni ko lo duo si toni ko ti kan ase jade latara mi si o loruko Jesu ofa yen gbina gboru asotele kerin bayi ni Oluwa Jehovah wi mama to sami adua baba to se ami adua o didi omo oni ku lowo re o mo so asotele bo ti se lewu ki oju ota le to bo ti se lewu kan gbogun ti o to bo ti se lewu kan gbogun tawon omo re to loruko baba ni oruko omo ni oruko Olorun emi mimo o didi omo oni ku lowo re asotele karun re loruko Jesu mo gbadua bibeli wi pe lati sisin lo ki enikeni ki o ma se yo mi lenu mo nitori emi ru apa Kristi kiri li ara mi mo gbadua omiran ayo ni lenu to nbo gbele omiran ayo ni lenu ni bi ise re omiran ayo ni lenu ninu agu ara re loruko Jesu o ya ko gbina danu mo so asotele kefa ni oruko Oluwa gbogbo ise ojo kefa to koju ija si o Oluwa ko run gbogbo won gbogbo ise ojo kefa to dide si o loruko Jesu Oluwa ko run won danu asotele kejere bi Olorun ba fi ojo keje simi emi so asotele ninu iji ogun to la koja Oluwa ko fun o ni simi bi Olorun ba simi ni ojo keje ti o da ohun won aye mo gbadua ninu wahala ti damu ti o la koja Oluwa ko fun e ni simi loruko baba omo ati emi mimo ko fun awon omo re ni simi ogun re ko se iji ogun re ko dawo duo anu ko yanju oro re o ti ri be o lekun ayo yen si fun e lekun ogo yen si fun e lekun ise rere yen si fun e loruko Jesu itiju oni keyin oro re anu yanju oro re ogo ni foruko Oluwa Jesu Oluwa wa amin
1: oruko mi ni Wuli ati ajinre Femi Joshua Dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo Christ Apostolic Church.

mo fe ki iwo na ri pe o wa ninu ipade adua yen gbogbo abiamo patapata mo fe ki iwo na gbera ni Thursday eyi tin se olai mo fe ki iwo na na ja abiamo gbo mi abiamo gbodo dide lati sare lori awon omo re gbo ikorita ti awon omo re wa ti o ba ti dun mo ninu iwo na gbodo sare lori omo abiamo ti o ba ti sare lori omo abiapa ni gbo je kemi ati wojo pade emi o mo to nla koja boya ise lo nwa boya omo lo nwa boya o fe lo si oke okun boya ise ti e ti bo lowo re o de nwa ise gidi boya ona re o ti e yi e mo boya ogun to nja ogun oju kan ni boya gbogbo nkan ti e ti dojuru ti o ti e yi omo olorun anu yanju e npe o gbo iwo na wa darapo mo awon to njeri pelu owo agbara ti olorun nlo lori ile yi lati yi itanwe eyan pada mo fe ko mo pe bi iwo na ba dori ile yen iwo na ma di eleri tori awon to ngun ori ile yen gbogbo won lo nleri mo de fe ki iwo na ri pe o darapo mo won bi oluwa ti nbe ti emi e wa anu anyanju oro re gbogbo omo olorun to ngbo mi ibo ni oko anu gbe wa lo loni e gbo mi oluwa ni pe ki gbadu atako emi igbe power against the spirit of snail titako emi igbin egbo emi igbin o je emi to buru to je irin ise ti satani ma nlo lati fi da aye awon omo eniyan duro o da o le da eni to ti jewo jesu loluwa to lugbalagan o le da duro ti o ba gbadu atako agbara na agbara ti o bori emi emi igbin power against the spirit of snail egbo satani ma nlo gangidi lati fa irin ajo awon eniyan seyin o ma nlo lati fi da won duro ki je ki won le rin de ibi ayo won ni akoko to ye kan rin debe bo a ma mu kon ma yi loju kan kan ma rin e mo bi igbin ti ma rin e mo pe igbin arora mo fa ni be ni ohun ti satani mo nlo niyan emi inu igbin yen ohun ni satani mo nlo lati fi mu ki irin ajo gbo eniyan ko mo fa aye eyan wa ma rin ni slow motion opolopo eniyan ti emi ba ti doju ko won aye won abe si rin ni slow motion aye won oni tesiwaju egbo gbogbo awon ti emi ba ti doju ko aye won oni lo eyin koni lo waju wa sha ma rara gbe die die die won ma uga ki lo sele o ye kini ajure ko ti koja bi emi igbin lo nbaru eniyan be rin ajo mo so tele si o gbogbo emi igbin to mu ko ma lo waju ko ma lo eyin loruko jesu emi yen ma gbina ara ohun ti emi yi ma nse ohun ni wipe nigba ti gbogbo awon elegbe re te jo bere ti gbogbo won ba tin la ipa ton ba ti de bi giga eni ti emi ba n baja ohun ki rowo yo iru won ma ri awon elegbe won wa sapamo ni mo so aso tele o didi emi igbin to mu ko ma ri awon ore re awon te jo lo lewe ki wo ma doji won ko mo sapamo ko mo le fara han nitori pe aye re o tesiwaju emi yen gbinna lara re egbo ti emi igbin ba doju ko mo lewe o le mu ko ma ko idowo kan le mewa mo ti ri omo ti won mu wa ba mi ri ti mo gbadua fun to ko wa e kini igba mewa 10 times e kokola nigba ti mo ri lo to pass e ti ale emi igbin jade ninu e mo so aso tele gbogbo emi igbin to n ba won mo reja ti o jan ri we ka emi igbin ti o jan ri se ko bi oluwa ti nbe ti emi e wa loruko jesu emi yen gbina ti emi ba doju ko yan irin ajo to ye keyan rin ni ojo meji o le fodi dodun meji marin mo gbadua pelu agbara ti nbe ninu oruko jesu emi to n fa irin ajo re egun to n so wipe ohun to ye ko fojo meji se to ni odun meji lo fi se emi yen gbina lara re loruko baba omo ati emi mimo gbogbo eni to n gbo mi eni ti emi igbin ba ti n doju ko won ki ri nkan rere toka si kini mo ni won ki se won ki ri nkan rere toka si eni ti emi igbin to ba ti n yo lenu iru won won ki ri nkan rere toka si o ma n je ki irin ajo won o fale ohun gbogbo ton ba n se a ma fale won ni le rowo yo won ni le pato peto awon bere awon pari e mo so tele ogun to ni ko bere ko mo pari loruko jesu ogun yen gbinodanu mo wi ni oruko

wa Jehovah ogun yen gbina danu gbogbo omo Olorun to ngbo mi ogun eyi ti an pe ni emi igbin yi ohun lo ma mu ki opolopo eniyan ko bere ise kan ma ri nkan kan to ka si tori pe aye won lo eyin ohun ti satani de fe se re satani ero re ni wi pe lati mu gbogbo eniyan to nsari ayanmo kan ma ri ere ayanmo sa ki won ma rin die die ki aye won ko mo fo debi pe won le debi ogo ni kia kia awon ma faye won seyin abe si je ki aye won ko mo rin bi igbin titi ta fi sun won ti won fi ku oloju ona ogo mo so aso tele gbogbo ogun agbara kaka gbogbo ogun igbin to n ba aye re ja ti o je kirin ajo ogo ya o bayi ni oluwa jehovah wi ogun yen gbina laye e ogun yen gbina lara omo re ogun ti o je ko de ile ogo ni kia kia loruko jesu ogun yen gbina je nso asotele si oko de sami bayi ni oluwa wi agbara to ma nje kirin ajo re ogun irin ajo to ye ko rin kia kia kan ki oku orire a ma fagun agbara to nfa irin ajo re gun agbara yen ma gbina mo gbadua gbogbo ogun to wo aye re nipase mi igbin loruko jesu ogun yen gbina ogun yen gbina mo kede re ni oruko oluwa gbogbo irin ise ti okuku nlo lati fi je ki aye re o ma fa bi igbin mo ba irin ise yen je loruko jesu oluwa fi na run danu mo gbadua loruko baba loruko omo loruko olorun emi mo ohun gbogbo ta n pe ni ibuku ti ko ni gbongbo that is boneless blessing ibukun ti o ni gbongbo ninu aye re loruko jesu oluwa ko da duo ofa ibukun ti o ni gbongbo ninu aye re tokan ma fi flash e loruko jesu oluwa da duo mo gbadua o didi emi eyin to nba o gbe loruko jesu emi yen gbina danu emi eyin ti o faye gba o kan ri on waju ti o faye gba o ko to pelu ara waju loruko jesu emi yen gbina emi yen gbina anu yanju oro re ileri de ma se ogo ni foruko oluwa gbogbo omo olorun to ngbo mi ni bi gbogbo ti o tin gbo mi ni agbaye wo mi ojo thursday this your life gbogbo ajo pade ni anu yanju e anu ma yanju oro ti e na olori ogun re ma subu o didi emi igbe to wa lara re ti o je kan ki oko orire emi yen a fi aye e sile je kemi ati wojo pade Lord apostle ayo babalola Lord David olulana babagide o ti setan lati yi itan re pada oro re de ma dayo ile anu yanju e laaro la ni ago mesun abo idoju koju olororo estate ni eyin Miriam Hall ibe lati ma pade mo gbagbe o telephone mi re 08032404977 anu yanju oro e

0: Temisa.
1: Egun buruku ni o. O se n ba te yen je.
0: Esa.
1: Mo gbe gbe gbe. Ko ni se gbe. Mo le titi. Mo ni ba. Ko ba ti lu. Ko ni du leti olore. Ko ni du. Leti olore. Se bi ilu. Anu. To olore ba gbo. Ni yo jo si. Sa! Olu ilu anu fun olore lati gbo ko wa sanu e sugbon olu titi o gokodun nile eyin won ma lu ki dun me ara ko bi jadaba maru bi ni fata eyin ti e samila egu asegida ile gbe jade ile gbe jade ile gbe jade ile gbe jade esa
2: won
1: ma nsise ni awon ko lo jere mama en to se miriri mo ti treat eri lai mo yo su seyin sugbon ko ba gbadura a je pe iwo lo mo o e ma gbera nibi te wa e bora segita jade lara mi
0: Ebola
1: segita
0: jade lara mi

Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu ojo Wednesday loni to je 26/08/2026 gbogbo eyin omo Olorun nibi te ba wa e dide o ojo meta ni aki bi si awe wa ninu ose pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan lo so be ojo meta kan be ninu ose eyin ogbodo fi si awe wa enikan ni bi awon wo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya si mimo ojo aikula mo pe se ojo Wednesday bi eleyi ayayayaya nipa ti Yoruba won gbagbo ku ni lojo ojo irubo bo ninu bibeli a notice ku ni lojo anu hanun hanun ini tan yin je ko si adua to gba ni wo ni bayi ti ki dahun se wa lojo jimo jimo oloyin agbara ni awon ojo mete tai olorun lo fi si asayan beyan ba be toro nkan to ba fe gbadua nkan mo se dada beyan ba fe ru ebo to ba fe fi rugbin le awon ojo bayi ni ojo anu bayi so ni ose se wa ri lojo bayi adua meta ni olorun ki ko enikan ni bi bawo alakoko ladua nu elekeji ladua fun ironu piwada eleketa ni adu ope mete eta ni mo mo gba boya anti change ra anu gba ni eyin te ba notice program e ri pe ko si kakariri ko si ariwo ko si woto woto anu lokun die ati testimony so of ejo awon ni testimony je agbadua meta ti orun ki ko alakoko ladua ope e ma bo nbi e wa si bi pepe yin e wa do balemo mi e wa kunle engineer.

0: akiwa pe aku ojumo ni
1: yes ke
0: oni mo ni ojoru ojo kerin din ni ogbon osu kejo odun ta wa ye
1: calendar so be o
0: akiwa kabo sori akotu eto yin eto wa eto atupa le royin
1: omi re dodo
0: ni kan da amunati epon semu to wa ni lorin ni ipinle kwara
1: omi
0: atate wo yi ko se boju
1: lai lai
0: be epe yibo dodo agbodo fin
1: agbodo fin je hey abi ko bi ko
0: rejo o de lowo
1: I'm going to go to the hospital.
0: Ni eto me gbe lura lo ro ye won ti ja sinu mi o fe ga se mu nile badan amla lafure ati abulewe
1: bo
0: ero ogun feni ogun bani ni kan to je pe ye ka ma je lo ro ago mejo wuro re o ga iseju meni to taiwo adeyemi loruko mi
1: ojo thursday mo ma npade e mi gba we thursday O tu bo tu fe gba ejo Wednesday.
0: O je sari.
1: Ego ojumo mo ni gbo yin kari te ti gbo alojumo to ni ode o da bi se dada la ba yin o. Egbo oko yin ko aya yin ko awon omo yin ko nkan ni se wa wa la mo gbe on to da se ko wa nipa laanu wa. Ati awa ti won yo sa nu fun e la yo sa mi. Abe busy.
0: Amalawa lo fun won. Amalawa lo fun na.
1: So lo fun won. Alarewajo ye wole lo ko temi.
0: Olo
1: yes ke
0: je ga ko gba bata ati fila lori awon royan hun
1: o se gogo
0: seri oba te wo ye ase na lo ba npa oba re ko gboro daba ase to ba fe di meju kedo pada di aba ale tinubu o mo je pase lori awon eyan ti won tun ko ni gbekun mo se lasi kan ni ipinle naija ki are so egbo lo wuro to ni ola
1: to ko lo won sa anu mo ni o elejire
0: okay mo ni
1: kini ohun bo ti yo gambo siwaju temi na are bala medi tinubu o mo ti pase wipe egbo sunkere fa kere oko yi to fi gba gbogbo waye loju ona bini lo si agbo te de asaba kini ohun o mo fi amoju to ki wa ni igbese to ni won gbe gangan egbo nigba ti iroyin ba gara tan laaro toni
0: all right now traffic officer lo woro toni
1: ojaju
0: Sebi ti o kere o ba gbe ni a pada sile baba ni amo le Nigeria kan won tun ko pada sile lowuro toni lati boni egbo lowuro toni ola
1: egbo bi nkan ti ri lagbo eto ora jo orilede Nigeria ko to ri pe are bola Ahmed Tinubu ma dori ale fa kini ohun ko mo da dun labe bo ti ukori o se lo gatan ti kini ohun to si nketan ri sugbon o lasiko ta wa ye o ti mu yes dele dele ta lo fo kenke oro si boraye afani lati gbo nigba ti iroyin ba balẹ pepepe lojumo toni
0: all right ona
1: yes ke
0: oba to je to fi segi kole ara aye o ni gbagbe
1: be o wi be
0: to ba to ko segi ko le na nko ara aye o ni gbagbe re na
1: o ti oro wa gba ni
0: afara kan to wa ni ipinle ko do apo se se so soro lori afara on kilo so egbo lowo toni ola
1: o ma sofin tele ri ni ipinle kwara o mo ju ogulu tu oro babo ko si gbora ye o oni suke se ra won gomina tele ri se ni won ma lo feyin ti ti won si fi adagbe toro sile igbimo asofin agba ki lori lobe te garu owo e la nfani lati gbo nigba ti iroyin ba wora tan laaro toni
0: ola
1: yes ke
0: abara je ko bo sekere lo wuro toni
1: kanu
0: re ko sare po le
1: all right
0: very trust mo gba mu lo wuro toni keke royin mi are tinubu waju mo gbede lo wuro toni toni oba re ko gbodo daba ase lo ba npa to de pe ase to ba fe di meji kan re pada di aba are le yibola ame tinubu ti pase fun awon omo ologun le ye awon osise olopa awon ajo dss pelu awon eso alaabo to ku kan gbe igbese akin kan jawo sobi lati pe won tete tu okun lorun awon eyan ti won tun ko ni gbekun ni ipinle niger nigba to fo lede ni ana ojo segun abese nkawo fun arele yi lori oro royin ati lana tele bayo ona nuga oni are o ma fajuro se esele jija oko emi awon omo le ye ati iwo daro to waye ni ipinle Niger o wa ni are ti wa pase fun awon olori eso alaabo ile ye kafe ma to leti nigba gbogbo se ti won gbe a le pe won dola emi awon eyan kuro ni igbekun awon aginigbe ko lo nsanu wa ndo trust ni lo wuro to ni ola
1: ada olohun yo sa no ti o ni tan gboro aye won ni tan ti oda si wa ngba elejire o di wo o ye si won e jaje won ayo iroyin eleyi o ninu we iroyin vanguard to jade lojubo to ni kini won wi kini won so wa pe are abola ahmed tinubu olori oko bamba nile wa nigeria lani lord orilede ye lasiko ye o baba mo ti jade si bombo bi o ti mu gege at saganda lo mo pase o fun ile oba e ton ri soro ise ode nile wa nigeria lati ta mara ki won si ta ta parada ki won gbe igbese papa pa bi ogan papa ju lo bi nkan ti re loju ona to lo si benin lo si agbo tede asaba oni kini ohun lo ma njimi ma won oloko te mo awon arinrin ajo lowo o oni kini ohun lo mo kudi e ka to ase na ni o fi lede o gba ti ikan minu awon ara lu lori bi nkan ti re loju ona mo ran mo sana mo ro si ohun o oni pelu bi nkan ti re ni ojo ona na oni se ni o mo nko opolopo inira ba won awako te mo won arinrin ajo to si nko opolopo inira ba won ti won ko ere oko wa lati awon ileto te mo won ese koko oni papa pa bi ogan ise ohun lo mo fe abojuto en ti se minister foro ise ode lorilede ye alagba David Omaye ni o mo si pa yo ron o ninu atejade kan eyi to bilede gan boro ni ojo ise gogba ti e ba ngbola re leka iroyin yen Francis Nwaeze o gbo balance re lo ni soki elejire o vanguard lo seri e laaro otoni
0: yes punch gogba mo lowuro otoni keke iroyin mi ohun ye South Africa omo bale bagese
1: watch watch eh o bi watch ko
0: mo ka 73 to gbera oni ewo tan ba le ni lokere ile baba ni na mo la n pada si te ba apapo le ise laye pe awon mo ile yi miran ti won to marun de ni adarin won to pada sile adile South Africa lon hi ajoru ojo kere de ni ogbon osu kege oro ta waye nigba to n pabe to yo abidi oro hun ta pele yi to wa ni danu oro lokere lojo ko esire lana ojo segun o soraye pe awon eyan awon eleyinju anu kan lo mo ko wo sile pe ga nkan ko pada sile Nigeria e ga mo se ri won ni wa gbera igara ko oko baalu olifatambo ni Johannesburg ni ago meta abo oso ni o wa fi die mule pe awon mo tun ni isimiran to parade le South Africa sawo to koja o de koko awon won le yi to to meta le ni ogori pada sile ko lo nsanu wa ni ola
1: to olodun yo gba wa Oliver Tambo o di wo o fere gege o yo esin wa jaje won ayo inu woro yen punch ibe ni mo bale ka si to tin jo ble to si n choki laaro to ni o eyi apabio eni tin se are legbimo asofi agba lorilede ye alagba gosu apabio yen o mo ti jade si bombo o oni egbe wo e fi wo eye wo oni bo tin lo loko kejeje la won gbenu si ton si gbenu se tikini o to si mu yasi dele dele o oni isakoso isejoba re bola ahmed tinubu lo mo ti da bebe lara yato si bebe o oni o ya irin gboro jawo eni orilede nigeria jawo lotun lo si legbe legbe legbe o oni opolopo aseyori to foju han ni awon orilede nigeria ni won mo le toka si o saju eto edibo gbogbo ti o waye lodun 2027 apabio o fo kenke oro o si gboro ye o fi ogbagboro gbale oni egbo saju ki are bola ahmed tinubu ko to ekuida isakoso orilede ye gege bi are orilede yo o ni nko mo senure lagba eto rajo orilede nigeria oni senikini ohun lo mo denu kole bi ope tinamu oni opolopo awon ipile ti won lo bi metadini ogbon ni ye 27 ni won mo lanfani o lati so owo awon osise bo titọ ati bo ti e oni obiti biti awon owo ifeyin ti nko oni won mo lanfani lati so fa awon osise feyin ti oni sugba ni kete ti are bola ahmed tinubu ti baba lanfani lati gbe ekuida isakoso so oni kini ohun lo mo yi biri o ti won si njo omble lasiko ta waye oni kini ohun ni o mo yes bayo o ni rugogo o ti de bayi ka eto ora je orilede nigeria be la won ipinle ti won rowo awon osise owo osu awon osise san te ma won a o ajemonu to wa fa won osise feyin ti oni lasiko ta wa ye kini awon o ti rugogo oni se ni won ti lanfani lati ma san logokan ejeje apabio ni o fokenke oro un sigburaye gba to weni tin se ayigba keje a Bangbola re leka iroyin iyen Jackson Udomo ni o tari oro ohun sinu ati jade ke to bilede o nilu Abuja ni ojo isegun elejire o gbo balance re lo ni soke punch lo seri e laaro toni
0: lo wo toni ola ni ewo gborowo ewo gborowo
1: be ri ise wa
0: be la la be ro wa
1: yo le be ra record
0: All right, Charles.
1: Yes, come
0: on, dear. No, we're out on it. Can carry me or a fora come up with it. No, we're out on it. Tony, a woo over toba jet, toba fish, get colle. Ara, no, Nick Bagberry. Say, get out to Akokole and call Aluna, one, Nick Bagberry. The back part, Polly, this is a year. We pay also Mary Lenny or Wubaco or the party a fora cata. Toa, ni Lue, oh, Shadjo, one. Kokolo osu meni deni ogoje mesita leleye fun oro so David Umari lo sak la yoro won nigba to lo se abewo se afara kata ati afara ido ni ipinle ko tan tun se lowo Umari o mo lo ko wore pelu ojugba re to je mesita keje nile se yawa re to re si oro ise ode Muhammad Goroyo ati awon mo elegbe mo asofin apapo le ye lara won lati ri alaga egimo Eko tole lori oro isho de nile gumo asho josho file ye aki alabe umayi o pabe o ya bidu oro hon o niye wo a tete pari avara kata hon tori o jenga ti wono funi noko ni mile koto ipe Lagos o don pebi ti wawa ye
1: alright
0: ilore ok mi tobi wante mi
1: ok ilas
0: ni lo uro to ni
1: omo gba oko gaidi o gba ju o ja ju o ja kutu kutu olo fejo ja nyanyan Only wo ninu iwe iroyin punch to jade lojuwa toni elejire afere gege o ye tun sinwo e jade je won yo enikan to je omo a senator teleri to soju arin gbogbo ipinle Kwara Alhaji Ibrahim olori egbe o ni omo ti jade si bombo bi o tin joko oro ogulu tu oro gba okoro ti o fo glass po si gboro aye nibi to tin fesu ko wipe pupo ninu awon to ti saju dipo gomina mo nigba kan nare oni opolopo won se ni won ma nsare lo sile igbimo aso fi agba ti won si nwa ona ati fori mo sibe o gege bi ibi ti won ti feyinti tabi gege bi ona ati ri daj pe won mo ribo lowo lajo lajo eko ajo eyi ti o ngoguti iwa ajebanu olori egbe eni tin se eni to je o Tony Fair, lati DJ Dupo, Labe Belshin, All Progressive Congress, APC, Tito She, Oma, don't you just send it to Teleri, Tonso Jo, Anibubo, Pule Kwara, Oma Tifa Sukau, Beauty Fika, Lebo, Roa, Gomina, Gomina, Teleri, Oma Vikinio, of your own, Animo, Oni Ego, Boba Yombo, Lady Nigeria, Timelo, Oni Awafi Be, Iawo, Laro, Tunio, Osola, Yoro, so what you lasiko ti, O for all the woe, Nibi, Tokan, Yitowaye, Lodi Tako, WhatsApp, Timopene, Kwara Tabloggy, Ibega, Neoma Tifokan Kuron, Sibra, Tosi. Fi esun kan loni ran oni opolopo awon gomina teleri teri pe se ni won tun wona atirari wo ilegbimo asofin agba suke oni se ni pupo ninu won ni won ma lo ilegbimo asofin agba odilede gege bi ibudo ife eyin ti ati lati moribo lowo ajo to ngogun ti wa je banu emi ko mo so be o lori egbe lo tari oro be si gboro yo balance re abi lori soki punch lo seri e laaro toni
0: je ka lo ko agita pada de
1: ti a o neta
2: Good for your body, yeah, yeah. Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC. Available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
3: ja. Agbara Olorun alaye tun ti de o lati dabira gege bi ise re. Inu aye gbogbe ga alaye ni bi soji awe ati adura olojodun. Olojo mokanlelogun 21 days prayer na fasting. Ninu ijo alafia Oluwa Baptist Church Osere Ilorin. Soji awe ati adura na ni o ma waye bere lati ojo kesan si ojo kokandini ogbon. 9 to 29 August 2026. Pelu akori unlimited grace. Ori ofe ti ko lodi won. 2 Corinthians 9 verse 8. Awon iranse Olorun ti Olorun yo ma lo lati mu ki ori ofe alai lodi won. Wa sori gbogbo eja omo eniyan. Evangelist Dr. Oyebanji, Reverend Bolaji Odejide, Reverend Noah Adeosun, Temo Reverend Dr. Oloyeje, Isoji ni o ma waye ni agogo mefa owuro ati agogo manu role ojojumo. Tojo isimi Sunday yo ma waye ni agogo meji abo owuro ati agogo mewa owuro. Ore wa kilo wan duro je. Iwo na darapo mo Isoji alagbara yi lati gba unlimited grace lori ise ohun idile re. Mo ti seta lati gba temi. Igbimo Isoji lolukeje.
4: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkún mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́, àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúnpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe é.

0: kaabo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da amode ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejure abala lana eto ari ton to ni kale ana ni comrade isowe ba kan ali e kojumo
1: yes akawon ton go wa ni le loko leyin odi pe akojumo
0: ola
2: to e ma wa di agbagbe wi pe iwoye alejo wa ti mo ti eyin te lanfani lati da seto laaro to ni o ya to kede ngbe ti iwoye wa tokun mejeje ti mo ti kan ni diamond 8.7 fm ni le lorin o ye je na wo gan loko kan ejeje as o ma so fi tele ri leyi ti o soju arin gbogbo ipinle kwara yin alhaji ibrahim olori egbe elejure o ma feso kan o ko oro ti o fo glass po ogulu tu ni o babo oko loju si goraye o ni opo awon gomina tele ri to je pe bomba ti fe fi ipo gomina ale pe ere ilegbe ma sofin agba ni won o tumo saudi pupo ninu awon gomina tele ri won yi ti won rari lo si ilegbe ma sofin agba o ni se ni won lo ilegbe ma sofin agba orilede yi gege bi ibudo ifeyinti ati pe pupo ninu won ni won lo gege bi ona ati moribo lowo lajo lajo ti o ngogo ti wa ajebana bi oro yi ti bale ka bayi lawon eyan bere si ni gba bi eni gbagbo oti pelu orisirisi iwoye lori e comrade isowo ojuwo le fi wo
1: aki awon ton gbo wa le kan si nigba ti mo ka iroyin yen dada to jade ni bi punch mo ri wi pe itakoro so to sele lori platform kan ton pe ni Kora Tabloid WhatsApp platform na ni awon kan ti ju ikankan afaran kan sita recent to fi jo wi pe

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mommy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberu lona 300 naira fun owo ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen nko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamo ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamo to dara ju eto ifowopamo lori ero aye araya bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbekele te *7777# lati se account pelu ile ifowopamo ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamo to rorun
0: ile ifowopamo ti npf lati mu ki

Hey, you come ashiva. You make any kabo sorry to ebawa dasi ni koni da Monday 8.7 FM. Lori mo fe ke boku wakawa ni the radio wa bayi tori anfani ta ni loni anfani to show lokpo ni. Onje kilo unti ama bayi wa sorry to ye. Shiba ba mo dada hey pe laujo wa bayi. Oro ni kwa unjejere unti onpo lokpo wini yongbe ye wa bayi. Inje ba ulati she si bayi. Si jejere ufini yale wa. Bi oro ba ti wa di oro nipa arun jejere o ma nje oro kan eleyi ti o ma deru ba opo eniyan awon kan ti won ba gbo oro nipa arun jejere won ma lere pe lese kese o tumo si iku pe ah jejere iku ti de awon miran si ni opo ibere nipa ohun to nfa arun na pe kilo nfa gan bawo lo se nbere ajo se nje kini se de na bi ati pe boya a le setoju re ki eniyan si bo lowo re patapata a ma ngbo nipa arun jejere omu a ma ngbo nipa jejere ese a ma ngbo arun jejere ofun arun jejere awo ara arun jejere eje ati bebe lo sugbon melo ni a mo nipa ibi ti arun jejere ti le waye ninu awon eni awon iyara wa melo la mo leyin ta ba gbo prostate cancer breast cancer cervical cancer bi ki la npe hun melo latumo totunde se ti a pabo latumo ti o ti sese ka tun lugbadi awon jejere se awon jejere so le kan gbogbo apare eyan pe keyan wa ni a gbogbo ara bayi lo ni jejere ki lo nje ki jejere ki o wo ago ara eyan bawo la se le dena re ati nigba wo ni eniyan ye ki o bere si se ayewo ara re lori awon jejere nje se gbogbo awon awon jejere to ba ti wa bo si ago ara eyan lo se se ki o di baraku pe o di gba teyan ba to gbe mimi bayi ko to le so wi pe jejere o le wole sago hun mo gbogbo awon ibere won yi ohun na la papo ta ma se be ma bi alejo wa lori eto loni e ka re ka bo se wi ori eto bawada se ni koni da mo 8.7 FM lori omidan olayinka ajani ajibade lori ko temi e tu ko jumo le ko se

0: ti ko lalafia ewa iru won ma wo danu ni ologbon ti o moju ta lafia babo mugo ni o eniyan to lalafia eni gbele aye rorun tindirun tindigba o eja toju ara wa ko lorun ma gba lafia gbogbo wa lo o ilera
1: kemi ti se nso bi pe alejo wa lori eto laro toni awon na ni Dr. Jones Owolabi ti won je orudasile ile iwosan ti Owolabi Care Hospital awon na ni alejo wa laro yi gege bi ati se npe won ti a si mo pe won o se kini kan si wa pada lori eto yi awon na ni iberi ti gbogbo wa gbe lemi lori arun jejere Olorun ma je ohun ko la fi wo arun jejere bi ko se wi pe ka gbe igbese ka toju ara wa ka toju emi wa ta ba tori ara wa toju emi wa eja tori awon omo wa toju emi wa ko mo wa ma ba domo lomo ko ma fa bogun awon omo wa lori tori pe oju oloju ko le da boju eni ka ara na wa toju emi wa tori pe awa na ti ati jiya ka le duro je oro ohun lo fi ye pe gbogbo ohun ton ba ni ka kiyesi eje ka teti bele je eje a gbo eje a mu awon amoran awon dokita yi eje a mu lo ki awa na ka ba le gbe igbe aye ifokan bale awon ayewo ti won si ni ka ma se ti won ba gba wa lamo eje a ma se bo je ka wa owo yi teyan ba lo hospital gege mo ti se so ile wo so kan ti won ti ma nse laboratory kan ti mo ti lo se ti ara mo lo se omu emi ma nye gbugba ara temi wo mo so fun yin iku ti o ba pa oluwe eje ka luwe tete mu ka ro sir
2: e ka ro ma o
1: yes sir ba wa ki gbugba ara le sir ba wa daruko yin fun won sir
2: e ka ro gbugba ara le o ati yin o e ka ro alaafia alaafia ni o se alaafia ni gbogbo le wa
1: Hello,
2: a caro. Gbara le caro.
1: E se adupe sa. Dr. Jones Owolabi ti le wo so Owolabi Care Hospital ni alejo wa lori eto lawo gege mo ti se so. Dokita, gege be ti se mo pe ohun ta ma gbe yawo na ni awon ohun to ni se pelu arun jejere. Tori ewo opolopo awon mo Nigeria ati fe kude ku bayi lori bi arun jejere se wopo lawujo wa bayi. Sugbo ka tun wa de pe a lo sinu e gogo. Dokita, ki la n pe ni jejere gogon papa?
2: Okay. Well, arun ta n pe ni jejere ni ede oyibo o la n pe ni cancer. Cancer yi ko n se aisan eyo kan ka kan so pe one whole body can it's a collection. Cancer yen gogan mean pe cell o ni kan pe cell ara wa n kan ta pe ni cell ara wa yi o ye ko ma lo normal ka fi le dagba ka le fi se bi aye se n se but to ba ti di pe awon cell yi o be tin dagba ju on grow too much rapidly is dividing ti o ni control mo o la n pe ni cancer o ma n di tumor o de ma n spread kaakiri amo ko to pe mo tun salaye die lori oro cancer yi mi o fe ki a ni iberu kankan nitori nkan sele to sele ni ojo meta yi si awon kankan mo mo pe boya actor kan wa ku ni ogogo ogogo yan n beru àmọ́ ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù kò sí nǹkan tó jọba cancer ti pẹ́ tó ti wà láyé àmọ́ tẹ bá ti ń bá lọ mọ̀ pé á bèrè àwọn kọ́sọ̀ púpọ̀
1: bẹ́ẹ̀
2: ni mo fẹ́ ká kọ́kọ́ dá òsè máyì ti wà pé ẹ má jẹ́ kẹ́rù bá wa kankan nǹkan kan ẹlẹgbẹ́ àgbọ̀dọ̀ bẹ̀rù ẹ kọ́kọ́ pé yẹn kú lọ́kàn nǹkan tẹ́ ẹ bá bẹ̀rù yẹn gan ni problem so ẹ mọ́ bẹ̀rù cancer sọ rapidly dividing growing cells tó ń grow ju bó ṣe yẹ kó ṣe lọ tí ò ní control mọ́
1: Dr. Owolabi, nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ pọ̀ táwọn èèyàn fi ránṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ń sọ ara àwọn dókítà náà tó ń bọ́ta lóríṣiríṣi àwọn nọ́ọ̀sìsì ẹ má jẹ́gbà ẹ má jàwo ẹ má lo bọ̀tàbọ́tù oníke ẹ má lo ike ẹ dẹ́kun kí ni tó ń fa jẹjẹrẹ yìí gan.
2: Jẹjẹrẹ mo ṣe sọ pé kò ń ṣe pé ẹkọ sọ pé àìsàn kan ni because jẹjẹrẹ is a collection of ní gbogbo ara wa ní sẹ́ẹ̀sì wà gbogbo sẹ́ẹ̀sì yẹn dẹ̀ ń grow téyàn fi ń di ọmọ kékeré tí ń dàgbàlagbà tí nǹkan fi ń ṣe bó ṣe kó rí lára tó bá dẹ̀ ti ń grow jù too much ní ibi kankan ní ara ní ìyá ara wa tó bá jẹ́ lọ́yàn ni o to ba je ni ibi ti omo tin dagba ni o to ba je lese ni o to ba je ni opolo ni o to ba je nu eje ni o e cancer yi ko si bi ti o le si ni gbogbo ara so a le so pe nkan lo fa cancer ni nitori nkan je le so pe nkan to je pe to ti cancer je leleyi je le so ke le so pe nkan lo fa ni but nkan ko won be ni pe prevention on lo better fun cancer la won yo fin so pe ma je ma je ma je ma se le ma se le that's why ni bo se wa nsin a ko pe cancer pe nkan to nfa a le so pe bayi gangan ni nkan to nfa amo awon nkan to le je ki o wa lara ko je ki ara wa ni cancer o eya ara ko ni cancer awon kan yen ni a le so npa e a so awon nkan to risk si pe ki o ma mu oti pupo ju
1: okay
2: alcohol to ba ti po ju lara o le bere tin cause ki cell bi kan ko ma ma boya ni kun ni o boya bi ko ma wa divide ko ma too much rapidly divide which is one of it as pe mo ti abi ke mo mo ti ju abi ke mo mu at all gan yo ti o ba mu at all so pe congratulations because ti dan so yi o le lo fa cancer o le lo fa water water yi le degenerate ko di cancer many things be so o ti mi mu ko di ku cigar mi mu smoking o ye ko di ku na cigar o ye ko di ku abi ke mo mu tin ba ni we ma so pe mo mu at all now nkan ti na expose si ni environment wa ohun to ba ti poju too much of environmental changes exposure o tutu over too poju na o le fa ohun ku poju o le fa genetic boya bi baba ti ya awon ko to wa nu ara won na pe genetic changes awon ko to wa nu dna to wa nu ara wa genetic boya baba abi ya ya that's why I think why history tafin wo pe kilo se baba mi ti ya baba mi ko ku boya abi kini kan be so genetic collision and changes you know o le fa awon ko to le fa na ni pe nkan ta nje diet o na na awon kan fi jade to so pe ma je be na ni nitori awon kan mi ta nje ni o le fa nkan mi ajelaje ju o le fa so ta ba wo a le so pe nkan di ipa to eleyi gangan lo fa cancer amo a le so pe alcohol tobacco la smoking environmental exposures diet lifestyle lifestyle issues ta nse da ounje ta nje awon kan to le fa to je pe to prone to dey cause cancer ni amo mi le so pe okay plasmodium mi le so fun pe virus yi mi le so fun pe CMV mi le so le pe kini kan pato to lo fa cancer to wa le so pe awon kan to le prone yen ni la fin pe kere awon yi ni kan to le fa cancer
1: dokita opolopo mo wa so wipe irufe awon port ta fi n dana nle wipe irufe port kan le fa cancer opolopo so wipe ta ba n fi abo ta fi ma microwave ounje a si wipe ta ba lo sawon ile ounje dokita olabi a ri wipe plastic lo fi ma n to ounje fun wa won si ba wa microwave e kan to gbele alo opolopo lo tun le fa cancer e ba wa to mole sawon mi
2: ko kuku si ro nbe loti nkan to sele ni pe ignorance na ni o sele ni ilu ko de si ju pe to bi ta bara wa na ni American Society of Oncologists mo ran ti pe won so pe won de so pe ti o ba fe microwave e ma lo plastic microwave nitori plastic yen chemical ni awon chemical de ba microwave o ma change the temperature of plastic yen to ma affect ounje ta je e de ko so pe ounje ta nje wa lara awon kan to le fa cancer nkan ta nje so ti o ba lo plastic nsin to fi microwave to gbonje to gbono lati restaurant to se gbogbo be yen awon chemical yen le ni changes o lo nje ta nje a de je sinu ta ba je sinu sin o le lo be ko lo cause ki growth awon cells ti be ko ma overgrow to ba le tin overgrow o tun le di cancer na ni so definitely only ba kan ni Lagos state to da ko won ti fe ko mo lo plastic mo won so ko ma se si boya syrup or something so the thing is it's still research is going on but of course ngba ti won ti pe inu yan pupo to lo awon plastic won yi microwave won yi o nje ko won lo approach the cancer no won tin so pe ka wa careful ti won ba fe lo boya ko lo pelu ko lo jeun en bi to ye ko jeun abo to awon pot ten so na wa so pe kan stainless
1: not sticky
2: so but kini wa ye lung prone to cancer because we like it or not they are chemical induced and then those chemicals can cause mutation and changes in our cells to by the cause the ben o ma di pe to kini kan be sin grow nbikan kini kan and we have about 21 million cancer diagnoses every year worldwide.
1: Wow,
2: that means yes 21 million by World Health Organization. 21 million diagnosed new cases of cancer cells every year. Gbagbaye sari pe ko n se really pandemic.
1: Dokita ta ba wa ni 21 million gege be ti se so yi. Nje ki wa lo fa idi idi ti a o se ti ri tori ba nfo wa amo pe paracetamol. Ti ile ba se wa kilo de to wa je pe ogun ati wo arun to wa wopo to yen o wa di pe o won gogo ti itoju e to tu fi won baun.
2: To nkan to sele ni pe e mo pe ti ba ti pe aisan kan wa to de ti pe cancer o se se de o cancer ti wa over years. Nigba ta ba kere gan la won tin ku of cancer but mo pe nisin based on awon eyin obi eyin bayi fo yan ni advocacy te de je ka won mo awareness nipa kini lo ti pa won wa mo pa o ti pe to ti wa na so awareness ti wa nisin and awon tin mo pa lo fi da pe cancer o ti pe so but won tin se awon research yen lati gba to ti pe ka ti so yin na de ti rogun e now research your teeth tona ni because what difficult lati so pe nkan bai lo nfa cancer e mo ka so lati be pe ah nigba ti e ri nkan te le delineate pe ele bai lo nfa cancer o bawo ni wa se fe get

mo ki wa kaabo sori eto egbe yewu lekan si fun tosan toni olariwaju oyewole lo ko temi ibo lo yin be niyan be la dupe pataki lo wa lase apase kan ni ta wa yi baba dada ti won fun wa lori ofe nla yi wi pe ni gbogbo ojo west ojo ruba yi bi ago meji la ba ti roke lapa bi ta ajo wa yi ka jo ma fe ti ko awon iroyin gba nko gbe awon iroyin agbo jugbanu awon iroyin tin se ni ni ahin ka jo ma fe ti ko bo tin lo ni gboro aye e wa ja na wo gan o tori adebi somose agba ole ni won peru eyan be o di wo ninu iwe iroyin punch to jade o lojumo toni e mu ke wa e ja jo jeun ayo yo won ni ile ise olopa ni o mo ti se awari ibudo ipese bi ti won ni won mo tin ro awon omo tutun bi eni ro irin mo ni o lai se ibudo alagbede iyen baby factory be ni won mo dola awon alaboyun meji ototo kan te ma won ogo were o ile ise olopa eyi to fi di pagba o si ipinle ogun ni won mo ti da bebe lara yato si be be latari ife mo file kan eyi ti won ni awon osise ile se olopo ohun leyi ti won se nibi ti won ti gbon iboba ibi ti won ni won mo ti n gbele ro awon mo ikoko ta mo si baby factory leyi ti won gbon yebe yebe ni abule abare ni agbegbe mowe won ni ise akase ohun ohun mo lo mo yori si bi won ti se dola awon alaboyun meji ototo leyi to je pe won ti e ti setan lati bimo ṣugbọn ti won tun dola awon omo kekeke merin ototo won si fi gele ofin gbe awon afurasi mefa ototo ninu won ni ibe lati ri florence ogbona won ni eni odun mejide ni ogota lohun ma nse o magdalene julius eni odun metale ni ogota mo lohun je o chidike egohun won ni eni ogoji odun ma lo je o onyechu chidike ohun ma je eni odun marundini ogoji steven ogbona ohun tun je eni odun mokandini ogoji ni be ni won tun ri nurse kan o eyi ti won ni o ko ti eda o nje oseni idaya ile ise olopo ohun ni won wajuwe igbese ohun gege bi eyi to buru jaye ati wipe bo ni won se ma seru nkan be ninu awujo to lofin o be ni won wa tesiwaju ninu alaye won won ni iwadi sin tesiwaju lori isele na ati wipe gbogbo awon ti aje iwa baje ohun to ba semo lori ni won jo lamba pa ni waju ofin o be ni ile ise olopo to tesiwaju gege bi o ti te iko egbe yewo lowo losan tun ni won salaye oro ilekun won je ko de mimo wipe ise akanse na ko seyin igbiyanju ati aseyori oko ojoke yi ti le se olopa leyi ti won gole o lati gbogun ti sise fayawo omo niyan te ma won mo ikoko o eni ti se agbeni so fun le se olopa ni ipinle ohun dsp oluseyi baba seyi o lo mo fon kenke oro na ninu atejade kan eyi to ti awon nigege ara lowo ni ojo isegun ye o ma tun gbenu ta o agba kan royin gba ni Otun ya o eja lo si ipinle Kano losan toni won ni ile ise olopa ni won ma ti fi gboro ofin gbe awon afurasi meji ototo kan o lori isele ibon yinyin kan to waye ni bi eto igbeyawo kan eyi ti won ni o ma waye o ni ipinle Kano ye ma to gbenu to tori pe agba kan iroyin gba ni o gege bi o ti te ko egbe yewo lowo won pe ile ise olopa ni ipinle Kano ni won ma ti fi di re mule wi pe awon ti gboro ofin gbe awon afurasi meji ototo latari bi won ti sese kupa enikan ti awon eyan meto ototo miran ti won si farapa yanayana o lasiko ti won ni awon afurasi ohun ni won sina ibobule ni bi eto igbeyawo kan ti won lo waye o ni tudun yola ni ipinle Kano eni ti se alukoro fun le ise olopa nipinle ohun CSP Abdullahi Haruna ni o mo fidi ifikele ofin gbe awon afurasi ohun lo mo fi lede o lori itakun WhatsApp eyi to te iwe iroyin punch lowo ni ojo isegun e ona ti pe saju akoko ye ni isele inufu ayafo ni won mo lo waye o ni ojo Sunday tin se ojo 16 osu kejo odun 2026 ta wa ye nibi ti won ni enikan ti won po oruko re ni Rabiu Muktau eni odun 24 nibi ti o ti dandan ibon bole nibi eto ayeye igbeyawo kan eyi ti won ni o mo waye o ni tudun yola kotasi ni ayika ipinle Kano nibi ti enikan to mo ti jolo ni pe to si gbe kuruje lowo ebora tawon eyan meta miran ti won si farapa yanan yanan o gege bi won ti tesiwaju ninu alaye oro won salaye o so wo waju won ni afurasi ohun ni won mo filede wipe se ni o jade kuro ninu ile re je
jẹ o latari bi awon onigbeyawo bi won tin play orin won ni music tikini ohun to se ndu gbong gbong gbong gbong to ni le gan won ni latari bi orin ohun bo ti se gbalẹ kankan kan lo mu ki afurasi na ki o fi yara re ati ilegbe ibi to wa to fi le o ti o si dana ibobo awon alejo ti won wa sibi igbeyawo na won ni arakunrin ohun ti won pe oruko re ni Rabiu Muktao to ngbe ni agbegbe tudun yola kota si ni won maka ibo ile won mo lowo o bajinatu aje sukun na ni won ni ngba ti won fi oro po ni fupo nigba to ngbeju pepe o ni ayanran awon olopa ibe gangan ni afurasi ohun lo ma ti jewo o oni se ni inun bi ohun su bi ohun ti se ngbo ti orin eyi ti won play ohun bo tin mile gbigbigbe lai se pe awon to play orin na won saju gba ase lowo awon oni bo ohun ti ji latoju orun orin gangan lo ma ji won idini ti no fi bi ohun gege bi afurasi ohun bo ti salaye oro ye ma to gbenu ta o agba ka iroyin gba ni losoyi

Eje ki n tun sare egbele yi ki n sare jo mo papa pa bi ogan bi iroyin ohun bo tin te iko egbe yewo lowo losan to ni won pe ile ise olopa fi gboro fi gbe ayederu dokita kan o be ni won na wo gan awon iko kan leyi ti won ni won gba lero lati digun jale ni ipele Niger ye o ma tun gbenu ta o gege bi iroyin to te iko egbe yewo lowo ti wi won pe ile ise olopa ni won mo ti fi gboro ofin gbe dokita kan eyi ti won ni ayederu mo ni o arakunrin ohun eni odun 35 leyi to nfi eru pera re lomo ti o si so wi pe dokita oni mo isegun oyinbo lohun o bi ti nta ogun fawon eyan be lo nfun won labere o to si ntoju awon eniyan ti won be ni agbegbe ohun ni agbegbe kotangura ni ipinle ohun afurasi na ni won pe oruko re ni aminu yusufu leyi ti won ni o n gbe ni agbegbe ungwa tukura ni agbegbe kotangura ni won mo fi kele ofin gbe o ni ojo kenin le logun osu kejo gege bi won ti salaye oro won ni ifikele ofin gbe arakunrin aminu yusufu ohun ko mo seyin ifimu file eyi ti won ni awon osise olopo ohun leyi ti won se gege bi eni tin se alukoro fun le se olopa ni ipinle na iyen sp wasiu abiodun gege bi alaye to se o salaye oro ilekun ninu atijade yi to fi lede gamboro o je ko di mo wi pe yusufu ohun ni o ma nfe ru pera re lomo fa awon eniyan to nbe ni ileto ohun ati agbegbe na o ni egbo e wo mi ke tun mi wo dada o oni oni ma isegun oyinbo lohun si bi beyan ba ti ko si aso funfun to si fi kini kan korun aye o ti gba wi pe oni ma isegun ni oyinbo ni sugbon arakunrin yusufu ohun ni won mo fi lede wi pe aja labuka eyi oni mo isegun oyinbo lasan lasan mo ni o won ni koda ko tile ni imo nipo ohun to ni se pelu imo isegun yibo debi pe yo ti e lawon iwe eri leyi to le fi gbe kini ohun lese lokokejeji iwadi labele wa se afihan re wipe afurasi ohun eyi ti won fi esun lo ni gogogongo na ni won ni se ni nigba ti o ba lanfani lati toju awon eniyan ti won be lese kuku ohun o to se fun won logun ati abere o ni enikokan won egberun lona 30 naira 30000 naira ni mo ngba lowo enikokan won o eni ti wa se alukoro fun le se olopa o salaye oro wipe afurasi ohun ni o mo nla iwadi to lagbara to lakake koja saaju ki won to wo riyeriye lo si ile ejo nibi ti o ti lo kawo poyin rojo o ti o si salaye oro ti o soro ohun to ri lobe ti garu owo inu iweroyin daily post ni mo ti ri losan to ni ati pe bi kini ohun bo ti te iko egbe yewo lowo emi na nbe se ti gbo eyan ara le ye o mo to gbeno ta o egbo oro kan eyan ara le lagbon bi ta de losan to ni ewo ninu awon iroyin te lanfani lati gbo yi lo ka yin laya lori eto ilosan yi

0: kasan o ile kasan o esun wo ko tin o
1: mr peacemaker ni
0: ani e ma da ko yin ke to da ko ina gije yin
1: abdul wasim
0: eh eh
1: awon yan ma ti peacemaker
0: la ewo ninu awon iroyin lo lo ka yin laya losan
1: ewo ko se ti o ka wa laya nbe
0: hm
1: olomoje yin o si dede agbako ni
0: ami tuntun
1: te ba gbo agbako mo de
0: eh olomoje ari e ba ka e danu eto le gba oju opo ina wole lati da seto losan to ni 0913628775 tani tun bembe lo e ka san o
1: kemi na mo continue pada
0: o ya
1: eh eyi to n pera re ni nurse se nurse
0: eh dokita ni ayedelu dokita
1: ayedelu dokita se pe esun to ye pe bi to ri de nigeria dana wallahi sugbon to ke ma ti tele ofin ti won gbe lan kale ni iwo eni be
0: Ejo pa yin lo ye ko da ti ko fun to da den yin sagbejoro e ja fi yo le so wa ma gbejoro ile ejo lopa ti fidi re mu le pe bi wadi gbogbo ba pari tan pe won wo lo sile ejo ile ejo lo lase lati daru ejo be hello hello ka san e ma ka san e se on sa wo ko yin artist lo so wa lati adeta o ya iwo ninu awon iroyin lo ka yin laya o
1: èyí tó kàmí láyà lèyí tó lóhun tí lójú òun tó sì gbé bọ̀ tó lọ́wọ́ àwọn kan ṣe pàtílẹ́gbẹ̀ẹ́ òun tó lọ yìn wọ́n bá
0: àgbákan
1: fẹ́ràn kó pọ̀ nú èèyàn a kàn daṣọ bora ni a mọ nǹkan tá à ń fi ń gbéra wa gan kíkíní irú ìbínú wo lọ́wọ́ lè jẹ́ sáwà ní pé ọgbọ́n tó ọlọ́run
0: ẹ̀rọ ẹ ṣe gan 0913628775 0913628775 ẹmọ wa gbagbe o number ile ise wa na nbembe iyikeyi te ba lanfani lati pinu e ni 0913656952 oni number ti awon eyan fi pe wole losan toni o ewo ninu awon iroyin te lanfani lati fi ti gbo losan toni ni o ka yin laya o amuwa se ti gboyin losun tun pe awon osise olopa se awari ibudo ibi ti won ti pese awon omo ikoko iyan baby factory ni ipinle ogun kolohun o mo saanu mo ni be ni won dola awon alaboyun meji kan atawon omo kekeke kan hello tani tun be nbe ka so o
2: ele ka so o
0: e mo se won o ko yin ami olohun
2: abrazad oga la lagbo de lati ka o
0: ewo ninu iroyin lo ka yin laya losan
2: ah ito amene na so je ki laya mi ni ti no si aye de nu ta ba ni ka wo mo gbo pe o ti wa lada wa mo duro bayi won si to kini o tori pe kini o ti ko ba opolopo awon eyan o ti ko awon to n se no si aye de nu na fun pa won na lepo oga la lagba de ni ko ti baje
0: e se oga la o baje ti e se gan o 0913656952 ni number ta fi n dasi to losan to ni e ja tun wo boya le ri ipe kan tabi melo kan si ko to di pa mo ti gbadagbon wa ko lori eto losan hello e ka san o
1: hello e ka san
0: e se o sa o ko tin yin o
1: lawa lo so laye tanke
0: o ya iwo ninu awon iroyin lo ka yin laya o
1: di baba to ni won se gbeyawo legbe le o to ni won je ko n sun to wa yin mo mo robo ti sun dada bayi
0: lero ti yin
1: ato ngba to ni won je ko su wo dogo lo si payan kan ato ka mo runu dada ka do gbe gbe se ta ba fe gbe
0: e seun adupe o gbogbo eyin ti e ti darapo mo wa loju opo facebook wa ti lori youtube wa e se gan mo ri nbe e du ore ta ni tun be nbe o hello ore be

0: tani tun be nbe
1: hello
0: e ka so o
1: hello
0: e ka so wo ko ti yin
1: e to so ni ke na to se ni
0: to o ya e da sentin be nle
1: wo ya kan lo se psychology ku test fun baba toni ban tin gbe baka ki aye o tori ko eni oro ko normal won se ayeye ti wan disturb go o se nja baba won yan lai se ran
0: e o ni won so fun ko to bere orin tan play
1: oda
0: ninu gba to ba lo nje ginu so ya ko ti gba ah ojo si ti lo ora eje ma no where the where lori eto fun ti osan yi o hello tani tun bebe
2: e ka san o
0: e ka san o e seun sa
2: lari lo soro lati Niger
0: o ko yin gangan
2: lari
0: eh lati Niger o ya e da si royin
2: ah eni to lo yin ba o si awon ti won se jo o nu wa je ko ronro sun eh lo bi ti o ti ma sun bayi ti to ba wa nle ara re o le jade leni ko tori nti o je nti o mu o le ma di top wa ti ronro sun re pe to ti wa ni bi ti n su bayi
0: Oda. Come on, son lo. Oda ni la wo ti ma senu wa dede si bi lori eto ta pe ni egbe yewo ti ojoru ojo Wednesday. E ma gbagbe o, bi ago mejila ba ti roke ni gbogbo ojo Wednesday baye atawa ati yin ni ogbon iseju gbako la fi jo ma faja lori awon iroyin kayefi awon iroyin agboju gbanu awon iroyin gbelegbo awon iroyin tin se ni ahin loko kejeje opopataki lowo balawura bi to tun ba wa se tuto san to ni olohun ogo ni fun oruko re be la ndupe o lowo alase apase kan ni ta wa yi baba dada ti won fun lori ofe nla yi e ba mo mo lori sa e ja mo fe le se lo olori waju oye wole loko temi a mo bi obe ni besu atelesi abenawo eni ba ni a lo ka mo bo la ni de bangba ti esogun awo ni ko eyin na ni ku o gugu apatapata bayi lajo fi aiku degbera e ma gbe ninu anu olohun e ja se jeje o irole aye la wa a o rinu ara wa o e ja ma se pele pele nkan oni se wa awa la mo gbe ohun to da se iko wa nipa lanu wa o ati awa ti won yo sa anu fun eraye sami abe busy o tun dojo mejo o e ma gbe ninu anu olohun

0: Diamond FM, Adi Ori Okin, Ko Jota Yekeye. Latino Yara Iroyin, Diamond 88.7 FM, Ilorin, Iroyin, Ekunrere.
1: Shaju Ebo, Awon Koko, To Wa Nenu Iroyin Na. Ilese are ileye ti di ebiru awon kongila lori ipo ti ojona maro setolo lati ilu bini agbo si asabawa. Aton take pentun ileye ti tako ipe, ipe kanda kankwari pentun kwada lori lede yi. Lameto awujo kan ti pe fun oitele muye to nipan lati dekun isele ijinigbe. Wanja okami awon olode meta nibi ikolu kan to waye laje nipinle plateau ni ilokere awon mo koko merin la lo dagbere faye la tare sele na kan to waye ni lewo san kan ni le Pakistan ni daraya iko fa connect ti bale si ile Poland saju edije agbaye awon obirin tojori won ko ti to ogun odun e kansan akiwa pe aku owo lenu se iroyin ekunrere lati kan Diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi iroyin yin aso fun yin pe elegbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net ewo wa YouTube wa ni Diamond 887 FM ekorin na bo leyin simi ranpe yi lekan si akiyin pe eku ikale
2: Di wa won to ti fe ji ero transformer wa o ma wo pe won se ji ero asakale aworan loju popo na nu o si ma wo mo de ma won mokunrin yin o amo kin temi se gbogbo ijoba ni fa ko te kan mo ti lo je ayin je mo ti lo
3: owo dada o nje o ti e mo pe dukiya ijoba dukiya re ni owo ori to nsin san ni won si fi tun gbogbo on to baba je se lona kan tabi ekeji ara wa na la si nko ba e je awon oro orilede Nigeria ni agbajowo la fi soya to ba ri nkan ti o boju bun fi tu awon alase to toleti
4: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin
5: iroyin ekunrere lati le ise Diamond FM
1: e ka bo pada iroyin na re ni ekun re ile se are ileye ti di ebi oruru awon kongila latari ipo ti ojona maro setolo lati ilu bini de ilu agbo de ilu asabawa ojona hun oni awon ero oko asibe fun opolopo jo olubadamoran pataki fun are Bola Tinubu lori oro royin ati oro ara lo sunday dare lo fun lede apole lo gbe si akin lati ri pe awon kongila hun ore won jawe sobise nigba ton ko pa lori eto kan dare tenu mo pe erosele be ikokan re lo ma waye ege bo sewe oni ise atunsoju onu koju pe nija nigba ojo o wa tesiwaju pe kongila hun oni o ko jale papa yo tukuna lati sele ege bi ise o wa tin pa kongila kan pe won sisan ege bi ise ati gbogbo tan lowo ijoba fun atunse oju ona enu eroyin miran ajo ijoba eleye to nse itele moye lori bi won se na owo NFIO ti kegba jare lori ona tutun ti awon agbesumo mi lo lati ma ko pamo lori de yi papa julo won se lo oruko awon obirin lati ma si aposun won fun pa won se inu abo to olododun to de fun tonjo koja won fi de mule iko awon adare awon agbesun mi okunrin oni won lo oroko awon yawo won awon aburo won obirin ati awon ibatan won to wa je obirin lati ri pe won mo oroko won ege bi NFIU se wi o tesiwaju pe gbese na lo je iwodana papa julo ilo oroko elomina lona ti o bo fi mo ege bo se wi oni won fi de mule pe won tun lo awon sim card ibara ni soro awon eyan papa julo tugeti awon olugbe abi ti awon elomina ati de pe won lo ere bani so won lo o pamosi ni ojoko ayelujara ege bi a jo se wi oni awon iko agbesumo mi bi israpo oni won tun lo awon ona miran lati ri pe won ko won pamo ati lati ma na owo ebe alagbata epo peto yin le yi ipma ati irore to je egbe awon to ni ile ise tan tin ta epo petrol ti ta ko ipe pe kan da o wa pe tin ro pada lori lede ye papa ajulo won tanu mo ko joba oni ko wa ona abayo si ipo ti efoko e nigeria wa agbenuso fun egbe ipma chinedu unkadike salaye ipe ton ba pade ise ni ebe ofopo to wa ni lo port harcourt ile wori ati ilu kaduna ati awon se ti won lo ni eka epo robe oni yo mu adekude ba nigeria singbe ale kiko epo wole lati ilu kede nigba ton fesi si oro kan to lede lati enu igba keji are ile yi tele ri ati ko abubakar ipo o da ipo ikon ti ro pada ewe are fun petrol billy gilari ni o soro gbe igbianju isakoso are bratinubo o si yo papo ti ro kuro on se tiri ege bi o se wi oni igbese na oni o je ki ijoba re wona fun awon dabasoke

0: aye laipe yi ni ilu Abuja igbese na oni won pase re latowo minister nile yi fun ilu Abuja iyan so weke to pase igbogbo awon le ti won ko si ese agbara ni age matama asa igbe to ku oni kan bi wo ase ohun lede latare isele ekomi to wa ye ni ojo kerin demi ogun osu kejo odun ta wa ye ni age matama wuse tu gudu loko goma gaduwa ati durumi to si je pe igbese na o ni o se akoba fun awon olokowo ati irinna gege bi won se fide mole won ni awon sise ile ise ijoba ile abugati re igbese lati pe awon le ohun oni won bi wo lameto awujo kan olarin waju la wa ti pe ipe kan jawe sobe si lori ioro otelemuye papa julo lati dekun isele ejinigbe tun waye nigba to soro lori akotun eto dan brefa show lowuro toni nigba to nfu ye olede lori mo se ko awon obirin ti won to edegbeta pelu awon ogowere ati awon agbalagba nigbekun mo se lasikan ni ekun debo arigbegun arewa o se laye pe isele be oni o ti le mole mo lorilede ye egbela wa se kaminu oni iru awon isele ye amole yi won ti gbo fun opolopo gba ege bo se we oni isele ejinigbe oni o waye latari aise otelemuye torese wale ni ese kuku papa julo ni awon agbegbe to wa ni ese kuku ni ipinle plateau won ti fi boja okami awon olode meta nigba ti won se ikolo si won ni enu se won ni agbegbe gwanrim ni joba bile riyan ni ipinle plateau awon oba yeje ohun oni won se ikolo na ni kan bi ago meji ajin ana nigba ti awon olode won wa ni enu se won won ti sina bobo won ameta dagbere faye olugbe agbegbe ohun dan ba dage fidi e mule pe ikolo ohun oda ikaya soke sile laarin awon iyan to agbegbe ohun ati ipere jetu abo ni agbegbe na dange wa ke si awon se alabo kan de pe won duro de ni agbe gwarim pa pa julo kan de pon tan wa di ikolu ohun iroyin ekunre ni amuwa se ti gbe oyin lati kan da amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin isimi ranpe yi a lo si ile okere ile pakistan afi de mule pe a o gowere mo koko merin la dagbere faye latari isele ina kan to waye nile iwosan kan ni olunlu ile hun islamabad le kan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni itakun kai lu jara wa itakun ibado re facebook itakun abeyefo twitter at Instagram, Lori Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.

Eka bo pada iroyin ekunre ni amuwa se ti gbo yin lati kan amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin hun tesiwaju ni eleokere okere tan awon omo koko menil a ni o ti dagbe faye latari isele ina kan to waye ni lewosan ti won ko awon ogo were si ni ilu Islamabad olonlu ile ohun isele na lo waye ni owuro kutu ana ojoru ni aja keta nibi ti won ko awon iyolomo ati awon mo sin lewosan na won fi de mule atawo ile sharoyin ile Pakistan pe na lo seyo ni kan bi ago meje ash ago meje owuro won fi de mule lati owo awon orisuroyin lewosan na bi pe awon gbe tagbere faye oni won ti to medogun olotu joba ile Pakistan Shehad Sharifu ti daro pelu awon molebi toro kan o si pase katana wa di iru isele be sebe ni ilokere ile ran atile o ma ti fenuko ati le pe won wa ona kan lori odo to so omuzo ti ile mejeji yo ma lo lati ma ko oja won lori omi ohun ile ran selaye pe awon oko ojo mi to ba ti ko eru to ba lo si ile o ma oni yo ma gba agbegbe

0: koja lo ti je pe ile mejeje ti fide mole pe won nigba kan ko nkan to ni se lori orogun koja nigba ton fohun lede igba keji minister fun oro le kere ni ile Iran Kazim Kariba Badi salaye pe agbegbe ohun oni won se laarin ile mejeje leyin gba ton se ifikun loko won se sisile laarin 30 ojo si 80 ojo won fi de mule Ipe ile ma oni obudo tele awon to ba lede lati owo ile Iran Labala eroyin ere edaraya iko agbabolu obirin lenje mole yi fa connect oni won ti bale sile Poland fun edeje agbaye awon obirin ti odun ta wa ye tojori won ko ti to ogun odun iko hun oni yo pari igbaraje re fun ije na ni le Poland iko hun ti Moses Aduku nkosode sisoroju awon agba bolu mokan leni ogun ti yo lo fun ije ohun le ngba to chiba fun wa ni ilu Abuja kan to gbera kuro lorede yi ni ilu Abuja oni won ti gba ije olore sore fa connect oni yo gba ije olore sore pelu ile Poland ati ile Korea lati igbaradi fun ije na ile Nigeria oni owa ni sori karun pelu ile Spain ile China ati ile New Caledonia aduku oni yo kokko wa ko pelu ile Spain fun idije akoko re ninu idije ohun won pade ni papa isere arena sonoweke awon omo ile yi kan yin sola ajayi ati Ezekiel Nathaniel won ti won yen keke lati kopa ninu edeje agbaye ore ori odo todun to nbo ti waye ni Beijing ni ile China ajayi oni o fa koyo nibi edeje Celestia Diamond to waye ni ile Poland lati won yen keke fun edeje ohun eni odun mokan leni ogun ohun oni o fa koyo ni ogun dije to nse ni odun ta waye bakana Nathaniel ona ni owo eyan kanke ninu edije ohun lati kopa ninu edije ere orodan onibuso onibuso irinwo ifofifo igi awon mejeje onosogile Nigeria ninu edije ohun to waye ni Beijing ni le China to le kan si awon koko na re ile se are ile ye ti di ebiru awon kongela lori ipo ti ojo na marose to lo lati ilu Benin agbo de asabawa aka fun yin pe anta petroleum Nigeria ti tako ipe ki won da fun pa pe tun pada lorilede yi aduka pe la meto awojo kan ti pe ipe kan se o tele mi e to rese wale ni ese kuku lati dekun ipenija ijinigbe Aduka fun yin ni pinle plateau wi pe won fi ibon ja okan mi awon ode meta ni aje ni ipinle ohun ni le okere aso fun yin pe amokoko merinla ni ina amokoko merinla dagbere faye latare isele ina kan to yin le wo san kan ni ile Pakistan la kotan aka fun yin wi pe iko fa konle titi bale sile Poland saju edije agbaye awon obirin tojo ni won ko ti to ogun odun pe 1910 oni won bi ajese goen bosazu ti opolopo mo si moda teresa to eje lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di agoma abo loni fun yin agbaye wa ni kan da amode ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara adeyemi adewale ni olotu royin taiwo adeyemi lotu toka se ti gboyin lekan si akiwa pe aku owo lenu ise
1: ni to jale jako to tan kari aye
2: gbogbo ani gboro ti mo ki lo ngabun aspapa o mo pope oni boji igba ti gbangba to wa debun gedere
1: ayo ati idunu yin lo je wa logun
3: bi a bi people we make you happy
1: pẹ̀lú Diamond FM igbadun ti o lopin ni
4: after working kiloku igbadun loku ka wa je bá wọ́pẹ́.
1: Àní nínú ohun gbogbo, ayé ọpẹ́ tún yọ.
4: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
1: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.

se mi re ka bi ese ledun mo ya wa tun de bi se wa le be mo de sagun sagun lo lo sa ko ja olorun wole mi sa ton da mi lo loju ese ton da mi lo ni won lo wa ka bi ese re olorun oba ti o won te se wa ti o fe se wa da wa lejo ogo ogo ni foruko re mi mo ni te lorun bo ba ra ju to ba ra oroju a wa pe orin se wa po ba iru kile leyin orin se poju na o ti poju olorun kilo de a fe ka ma duru ni awon to ba je po awon ti o de pupa na so fe ka kilo de nga orin ti poju ma ma fe je yemu na o bo ba to ra ojo to pa to ma pe olorun ojo ti poju kilo de a ewo lojo gan to je pelu o ti wa jade dada ko ti se wa ko se yin ni wa bo olorun ba tu wa sojo ojo ku we da to pe olorun kilo leyin na o ni gudegudo ojo ojo ko rojo ko rarun gbogbo se wa se gudegude o mi like to ba ma rojo ko rojo to ba le ma rojo ko rojo to ba ma rojo ko rojo a si mo bo olorun so gba ta ma boyfriend wa soro eh kabiyesi olorun mo de loni olorun wo na ni mo wa ye lori eto ta pe ni adele bari arena kori akoya ibi elebe ku kale olati re waju ogode yo pa ibi ti ye alaka feyin re o ijalu international presenter mo lati fabola mo koyen gan o ko papapa vire na kanaka gbare lowo kanakana atoko kini onde loni aha ajo tun gbadọ abi ka si nkan ni mo kiyin elebe ku kale e wo lapa bi ta wa ye ere bere nanu eje ka gogo ati sekera ti lu ati gogo e awon awon lori nu oya e ti kongo bolu ki gogo e ko ma fohun ni mbeje gbejo ko de ma dun si wa leti mo ki yo elebe un buwe mo buwo gboro la mo ri ani re buwa gbologo to lohun elebe omo yin ti o ni ronu yen na re o omo kan so ti o ni ronu kobo emi na ni lori eto foto ni bo loju ojo lodo ti yin olohun dari ese meji yin bi e wa yin mi no fimile ori yada loke lohun.

ti wa gboro esan kan o ni apatense la ke lo kan be fura re o je ma fa e la patense e je riru tori gbogbo igba to ba ti ko abi to gbowo re abi to ri bayi ayare la garaga ni aha gbe eyan o le se amo serawa baba atomo won mo serawon iyawo atoko oga eh yo mo so mo se omo se mo so gangba mi kodo obi atomo won serawon afa atomo le kewu amo serawon pastor atomo ejo amo serawon lopo lopo gba

0: bo se nba bo e ri pe ore olojo bi mo fi se eleyun afi ki raf le se wa ni raf ko ni je rafeli mo ni apeja re afi ki ni rafel abolarin ti le se engineer ni o ebe ti e ba pe gwa na le engineer awa le tu agbare eja wo le di pada awon nikan na ni won le mo bi won se di agbare eja pada o se pupo e laye olale ojo ibi tomo mi na Aya mede Elizabeth Ogoneyi. Happy birthday in advance ni ti e. Olorun o je ke dagba wo e dagba edogbo. E ni sikisiki lapo sikikiki yo mo mi. Bi sikisiki ba ti mi wo de. E ri taje se. Aje ogugulu so. Gbogbo yin na le ri lo omo oloko jaran. Agbe ogugulu so yo ma wa ni apo yin ni ko ni wa lorun yin logo olorun e ti se yes e pupo tori pe ni lala lewe sapo lele ni re agbagba na ru ododun si ni sapo ruwe lagbo olorun ododun ni peregun ma wo tutun wale aye e ati se ya to sopo lopo e laye o amen Ato ti faya kun engineer. Aso ti gbagbogbo to yi. E mo pe wa na ti gbesin to yi. In ti mo bere ki to lodo alejo mi. Owo meji na la file leni. Mo won ti e bi Ayomide Elizabeth Ogun ni. Mo lo ti se kini oni Damo Amusement Park na ni mo da. A je pe ile ise won gba alejo lola nu. Amusement Park o gba alejo lola. Emi gan wa nbe abi mo wa fe lo. Emi go wa lawo se park lo lanu a jo sire lataro da leni ibere temi loni ti mo fi nbere lowo yin ohun to wa mo ko ni le o safile re le owe temi nu mo ba wa mo ye ko mo we to ni se pelu ka mo dari jira wa 0913655695 to je wo ye bi meji meta ko to ri pe o se be lo sodu alejo mi fun ti oni e je we nu wa bi na elo ko yin black pe a wo to alafia feyin na o
1: Jorin.
0: Ewe lada sinu mejeje wo le fe pari nu wi.
1: Akoko yen ni onile.
0: To ba fi safile re sile.
1: To so ba fi sile. Wala lu sele.
0: Wala lu sele bu.
1: Ba do ba ku po onile. Jo tu ni
0: so yi. Wala.
1: Jo tu ni so yi.
0: Ewe le baba. Adupe. Ẹ gba gbadu won ni to wa wo ni le safile re le wahala lo sele abo fuye loyun le be so ni bo ti fe lo mi o ti fọmọ kan loyun o di isuru wa sa jade ninu ile abo fu tenant loyun e lo ko ni mo la tin pe ha o okay e wo le pari o mejeje wo le be da si be gan na okay o ya pa wo to ni se pelu dariji
1: Ba gbagbe
0: oro na anre ni kan ba sire mo pate fun yin baba e gbiyanju ara owo to ni se pelu dariji nu ka mo dariji do pe ta ba gbagbe oro ana eyan ni eni ti o ba se eleyi se mi igi eleyi ko da ayona to wo re fi ayona bo se rinu elo ko yi o
1: elo afit lo se oro latadeta
0: o ye yin na e da si
1: en to mo to ni ba fe sa file re le
0: beni
1: ki alejo ko ma si afira ni
0: alejo
1: ko ma sa afira
0: e fe gba mo be se gbe un e fara wale si ni won ba be te gbiyanju sugbon ka alejo mo sa afira te so un ko lo pelu nkan ni pari e elo ko yin le tin pe o
2: elo e ka kan
0: adupe o ko yin e kuro leun
2: iya gana lo soro
0: iya gana ayi na le pa owe e pari owe kan ile to ba wo yin nu mejeje
2: won po owe na oni ta ba de ko adari jewe ti onile
0: kon
2: to mo
0: e ti pa
2: en to mo nile to fi jade ninu ile alejo to ba nbo lona ko pada seyin
0: ko lo re ma
2: ko lo ma ta do kunu
0: ya gana ni ile to e ti sa lo
3: e te ri sa kokon ton ti e ko pa nkan o pa mi leri de ara o do mi ya gada e sa lo e ti e gbiyanju ya gada to le puwe to si o si sumo ta fe mo jade
0: o gbiyanju
3: Hello. Hello, ko yun la tin pe o.
4: Oladapo.
3: Okay, lati.
4: Agboba.
3: Oya, e pari owe abi ke pa ke pari owe.
4: Baba Godun ti pari e. Mo lo e lo ba taja.
3: Ohun to ba mu ko ni lo sa file re sile.
4: E lo ba.
3: E ro lo ba.
4: Baba
3: Oh yeah, my Janun Dala, I'm only about to go. I'm going to let some people know my Janun Dala, I'm only. Well, I'm all about to be musicky. Well, I'm only.

0: eka bo pada eshu te yi kuro nbe ekunre iroyin agbaye na re nishi santale are bola tinobo oni o ti korin aro leyin iku eti opa agba mani gbagbe oniroyin ti o tun je olotu iwe iroyin igu online dotun oladepo eti ojuwe ipapoda oniroyin na leni omodun meni dini ogota kebi eti o bani ninu je to si je adanu lala fun ile yi ti mo eka oroyin nile yin Oladipo ti o je oniroyin tele ri o yen fun leka eto oselu ni ile ise iwe iroyin punch ni o jade laye lojo isegun ninu atejade ibanikedun eti o wa lati owo eni tin se bangbola are lori oro eto iroyin ohun ato bayo onanuga are tunubu ni o gboriyin fun ipatakutakun eleti ologbe oladipo na ti oko lori ankoroyin nipa oro ti o ni se pelu eto oselu ati eto iroyin gba ti oju opo ayelujara te je igbalode baba kan na ni are ti o se alaye oro wipe oniroyin to ti di ogbe na ni oko ipatakutakun lori ati le ma bun awon ara alugbo ati lati le mu pe ki eto isejoba awarawa ki o rese wale ati mumu agbega ba ati le mu pe ki awon ara alu mo bi nkan se nlo are bakan na ni oranti ipa mani gbagbe eleti ologbe oladipo na ti oko fun idagbasoke anko iroyin loju opo ayelujara gba ti ile ise iwe iroyin igu online ati ise takutakun gege eleyi ti o se gege bi are kafata fun awon ti won je oniroyin gba ti oju opo ayelujara laarin odun 2017 si odun 2021 awon ekan ajesebi te mo awon alaga egbe oselu APC ni wodu mokan leni ogota ni wodu gambari kini ni arin gbogbon ipinle kwara ni won ti pada fi idi faraje ohun atileyin won han fun gomina abdurrahman abdurasa eti won je ki o di mimo wipe egbe oselu APC na oni o si wa ni isokan lese koko ikede yi ni won fi lede nilu ilorin ti solulu ipinle kwara gba ti enu eni tin se councilor gambari ward 1 honorable ibrahim slema sala leni ti o je ki o di mimo wipe isejoba ti nbe lori alifa ni ipinle yi ni o ti se awon ise to lakaki pelu awon ise aseyori eyi ti oro igbarukuti won egbe oselu APC na lagbara awon alaga ward ohun eti baba gobri abdullahi ti o lewajo ni o fi patalari bi senator saliu mustafa se digba dagbon re kuro ninu egbe oselu laipe gege bi eti ojuwe o bi imatara ni nikan eti o tenumo wipe eyi ko le tun irun kan lara egbe oselu ohun lese kuku pa julo laarin gbogbo ipinle kwara o tenumo awon aseyori bi ise ona sise te mo awon eto eko eto ilera te mo rirogun sopa awon odo ati fifi opin si ise ohun osi gege bi awon ide ele ti won fi ma se atileyin siwaju si o fun gomina abdurrahman abdurasaq awon ikan alenu loro ohun ni won se be dibo ani igbekale ninu re o fun gomina abdurrahman abdurasaq na ti won si foyo soya wipe won sese takutakun fun egbe oselu APC na saju eto idibo odun 2020 ti samu bakana ni won kede atileyin won fun right honorable saliu yakubu danladi ti o je omo oye dupo gomina labe egbe oselu na ne bayi na are ilegbimo asofin agba ile wa nigba kana Dokita Abubakar Bukola Saraki ni o ti ro awon omo egbe Oselu People's Democratic Party ni ipinle Kwara lati wa ni isokan ki won si gbagbe onkon eleti o ti le sele latẹyin wa saju eto idibo apapo odun 2027 saraki leni ti ogunle osi ilu ilorin loni ojoro ni odupe olowo awon omo egbe oselu na fun atileyin won ohun ifaraji won fun itesiwaju egbe oselu na ni ipinle yin oriyin fun awon omo egbe oselu na ti mo awon olufero gba han ninu egbe oselu ohun lori fifaye gba awon ilana ti mo abajade eleti oni se pelu egbe oselu na lori atile sise ni ifowosowopo fun aseyori egbe oselu pdp ohun bakana ni saraki ti ogboriyin fun bi ni oki awon ti o je omo egbe oselu all progressive congress teleri ti won se wa darapo mo egbe oselu on kabo lati awon ward te mo awon ijoba ibile kakiri tubuturo ipinle yi o se alaye wipe agbara egbe oselu pdp na oni o da lori isokan ipetu sawo te mo ati le faye gba iwoye onikaluko awon oludije ninu egbe oselu pdp na si le gbemo asofin apapo ile wa bakan na ni won kura won jo ti won si jeje ijolo ti to won o si egbe oselu ohun te mo isedari sarakina ti won si fowo soya lati sise ni fowo sowopo fun aseyori ohun isegun lodun 2027 ewe awon mo egbe oselu progressive congress ni ipinle kwara ti won fapa janu tinu bi labe egbe kan ti a mo si the otoge progressive top oni won ti fowo soya wipe awon koni fi egbe oselu apc onle o nigbati awon yo si sese pelu egbe oselu people's democratic party lati le ri daju pe ayipada ba isejoba iyen ni odun 2027 ninu eto idibo apapo ti o waye egbe na leti atire awon olufirongba han tele ri fun ipo gomina ti mo ilegbimo asofin apapo ti mo awon ikan agbagba egbe oselu ohun ni won fi oro ilede ni bi eto iwode kan eleto je ti awon ikan alenu loro nilu ilorin ti solulu ipinle kwara loni ojoro enikan ti o je agba ninu egbe oselu na oloye James Ayeni se alaye oro wipe egbe na ni o je wipe won be o ninu egbe oselu tin se ijoba na sugbon ti won gbagbo ninu ayipada ijoba eti o pododan eti won si koro ojo si nche dari egbe oselu PAPC lowo eti n lo lowo eti won so wipe ijoba oni o gbodo je alajumo sepo ko ye ko je enikan ni yo ma dari re eni ti o je agbefoba agba ti ti won se commissioner feto idajo nigba kan na Slama Jawando nje ki o de memo wipe egbe ehun ti OP awon omo egbe na ni won se atileyin fun senator Saliu Mustafa ti mo omo Oyedupo laarin gbogun ipinle Kwara ti mo are Bola Tinubu lori ati pada de ipo le keje awon oluferongba han dupo gomina teleri na teleri senator Yaya olori egbe ro awon oludibo lati se atileyin fun awo to kaju ilu lori ati le mu igbe ayere ba awon ara ilu kuro ninu iroyin to je mo ti ipinle Kwara ti mo ti oro oselu ajo ti gbogun ti iwa ajebanu onilu owo olu ni popo EFCC ni won ti se alaye oro wipe won fun awon olutani lolobo whistle blower ni ida meji ole owo marun ati ida marun ninu fun lori pe won fun won ni iroyin eleti o gbogbo ti o se fagbara le eti o yori si gbigba awon dukia to je ti ile ipada lori esun jijigbe ohun ki fi pamọ si ile okere alaga ajo EFCC na ola olukoyede ni o so oro yi de mimo ni bi ipade kan eleti o waye lo ile de United Kingdom olukoyede ro awon enikokan lori ati ma gbe igbese ifimufile lori awon odukia ti mo awon owo ilu eleti awon kan ti le jebe ko sakata ara won lori atiri dajo pe won ri won gba pada lati le mu pe ki o je ti ile iye pada fun lilo o se alaye oro wi pe ajo ohun saaju oni won ti se be origba ti won si ti gbesele owo ti mo dukia eleti iye owo re leni bi milonu lona egbeta dollar $500 million ti lati gba ti on ti de office lati bi odun meta seyin ti isejoba ti nbe lori alefa ti nbe nbe Eba you know ileṣe olopa nile wa Nigeria ni won ti fowo ofigbe o kere tan awon afurasi mewa ti won je eni bi tin pomo ri baluwe ti won si ri awon ikan ijagba ti mo oko eti nse apa potigun lesos suv kan ti mo awon ero bani soro ero ayara bi asa agbeletan laptop ti mo awon malu ati awon nkan olowo iyebiye mi igbapada ninu awon ise ti won se kakiri opolopo awon ipinle ni orilede ti mo olulu ilewa laarin ojo keji leni ogun si ojo karun din ni ogbon osu yi agbodigba ilese olopa nilewa CSP ani ini edo ni o so oro yi di mimo ni lon ni ojo keji din ni ogbon osu yi ninu oro eleti ofilede yen lati olule ajo olopa ti nbe nilu abuja ni ipinle oyo awon afurasi meji eleti o je pe won je adigunjale ti won ma lo lati enu ala si alami oni won ri gba ni won fowo ofigbe leyin ti awon mo ile ise olopa ti won dabo won o nigba ti won ji oko afapotigun kan lexus rs 350 lopopona ibadan si ilu ilorin masosere e ti won si gba ero ayara bi asa agbe leton ti amo si laptop ti mo ero ibarani soro iphone ti mo awon ago aso mowo ati awon egba mi awon afurasi marun won je adigunjale mi ni bakana ni won fowo ofigbe o iyan ni ipinle akwa ibom nigbati awon afurasi meta elegbe okuku oni won foro ni won fo ikele ofigbe ni ipinle ekiti ti mo awon ipinle mi Gomina ipinle Nasarawa Sule Abdullahi ni o ti pase fifowo ofigbe ki won si se be gbe won lo si waju ile ejo awon osise eleto ilera ti won fesun kan wi pe won lowo ninu tita awon kan ilo ile iwosan eleti won fun ile iwosan apapo eleti o se general hospital ti nbe nilu muhasa gomina na ni o pase fun commissioner feto ilera ni ipinle na Dokita Gaza Guhana lati se ise iwadi orin kinewe lori oro na ki won si ri daju pe awon ti aje oro na ba se mo lori ni won jo lamba o niwaju ofin gomina sule se alaye oro wi pe awon ikan ilo na leti atire ibusun ati awon ero fanu aso mara orule ati eti won gbe sile oni asofika leti soju ekun idibo umasa ugaya ibrahim abdullahi sahad ti ofowo ara rawo ti o si fun ile iwosan na lori ati le mu agbega ba sisese ninu ile iwosan na o wajuwe esun tita awon nkan ohun gege bi eyi ti o buruju ti o si je iwa ajebanu iwo ohun iwa ibaje eyi ti o je ki o di mimo wi pe eyi fi han wi pe won o ko minu lori awon alaare ati awon olugbe ti won nilo eto ilera eyi ti o si pase wi pe ki won se be ki won sise iwadi lori awon nkan ti o sonu na awon ti aje oro ohun ba se mo lori ki won fi be fi mu won dorin ofin down iroyin agbaye lentati si lati ikani igbon safe diamond 88.7 fm tuta kamale sile ilorin ni ipinle kwara ngbati aba pada de lati odikeji lati ma buyin gbo iroyin ile okere iroyin okowo iroyin ere daraya te mo iroyin amuludun e ma yi kuro nbe adeto
1: Idakun Kayelujarawa, Idakun Ibadan Facebook, itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
0: Eka bo kwada esho te yi kuro nbe iroyin agbaye na onte siwaju iroyin ile okiri omo ologun ti o je ikan lara awon adari ologun ni orilede Uganda iyun Muazi Kanheru Garba ni o ti kede erongba re lori ati dije dupo are lodun 2023 ninu ni odun 2031 iti o je wipe yo sese oki o je pe yo fe gba ipo je adiropo lowo baba re iyun are Yoweri Museveni eni omodun mejile logotan la dota na oni opere wipe ohun yo se be o de ipo ele to je ipo isejoba ti o ga julo lorilede na iti o fi idaniloju o wipe ohun yo se be jawe olubori to ohun o si se be o gba ipo lowo baba ohun iroyin amulodun awon malebi ologbe irawo osere theater lokunrin ni to dologbe eyun tawo azan to pe eyan mo si ogogo oni o je wipe won ti kede o ajo ele to je pe eto isiku ologbe na asikagba re ti yo waye ani ti o je agba osere theater ni omo ba kunrin jide ko soko ni o fi ikede lede loko awon molebi ohun to si dupe lowo awon alatileyan ti mo awon akegbe ore ati awon aralu lori atileyin won ti won se o ni bi isiku ogogo na ti o waye ni ojo kẹni leni ogun osu yi awon molebi na je ki o di mimo wipe adura fidawo olojo mejo olojo kejo oni o je pe yo wa fun ologbe ohun lojo aje ti nse ojo keta leni ojo kokan leni ogbon osu yi nilu ilaro ni ipinle ogun won wa ro awon awon ololufe ti mo awon akegbe ti mo awon eyan mi lati darapo mo adura na pelu awon molebi ohun lati le gba adura anu fun ologbe na iroyin ere idaraya awon omo orilede ye ti won je agbabolu tennis ni won ti bere igbarade won o yen saju kikoju iko orilede Morocco ninu osu kesan ninu idije Davis Cup World Cup Group 2 awon agbabolu tennis ohun oni won ti nbe ni ibudo eti yo je ibudo won fun ose kan ni ipinle nilu Eko ni agbegbe Ikeja nibi ti won ti se ise igbaradi karakara labe oluko ni won Benson Ichele so iroyin agbaye fun irole toni ni koni jo bayi lo sugbon ko to di pe a lo egbe won koko amuwa lekan si ati mo fun yin ninu iroyin agbaye irole toni wipe are Tinubu daro lori iku dotun Oladipo ti o je olotu iwe iroyin Igo online aboyin gbo wipe awon alaga egbe oselu All Progressive Congress APC ni ward 111 ni Kwara shotileyin fun Gomina Abdulrahman Abdulrazak aboyin gbo wipe Saraki ro awon omo egbe oselu People's Democratic Party ni Kwara lati se atileyin lati wa ni isokan saju eto idibo odun 2027 egbo ninu iroyin na wipe awon ti won fapa janu ninu egbe oselu All Progressive Congress APC ni Kwara faramo ayipada saju eto idibo odun 2027 lati le okiri lati boyin gbo wipe omo are ile Uganda Muhizi kede erongba re lati dije dupo are lodun 2031 ninu iroyin okowo lati boyin gbo wipe orilede Ghana ko lati gba owo ti iye re je million 20 Ghana cedi latowo ile lati lowo ile ise ero ibara eni soro MTN fun iran lowo fa won ti won fara kasha akolu mafojukan alejo xenophobia ninu iroyin amulodun le ti gbo pe awon molebi ogogo kede ojo teto asekagba isiku fun ologbe osere theater na yo waye la kutan la boyin gbo wipe ninu iroyin ere idaraya wipe awon agbabolu tennis mefa ti won je omo orilede ni won tin gbaradio saaju kikoju ile Morocco ninu idije Davis Cup to monday moge pe peju na ni alafila sugbon ko to di pe age pete ninu iroyin na egbo ele pe eka ikoroyin jo wa sori ero bara ni soro yi odo esan o kan efa odo efa eji eji arun eji efa odo esan o kan efa odo efa eji eji arun eji efa ah de yemi adewale ni olotu iroyin na ah yodeji ayola lo ti ka se ti igboyin lede abinibi ere gbogbo odi lola lori awon iroyin wa esho teyan ile ise igbon safe ikani ikejedin ladorun diamond fm layo arkin e ma yikuro be

0: eku dede asiko yi esiku fomo ni ese ku boju ojo ti ri ode oda bi oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko yin ko ni se wa o awa la mo gbe on to da se iku o wa ni pa laanu wa ati awa ti won yo san fun e ka ro e ka san e ka le ni gbogbo aye kaye ti eto ika yin mo te ti fi ti gbe yawo oro eto ilowo lowo iroyin ayo na la mu de o e mo pe be ba ti gbohun wa lori ategun bayo on ti o se teru to mo ti wi atagba okunrin atobini onile ati alejo lanfani na la mo mu wa sori ero agbagbe fun eyin ara ile lati ja anfani re ile ise Earth Code International won tu gbe irede o won kore wolude foteru tomo ati wi atagba tokunrin atobirin ti won pongbe ti won si njaran kan lati ni ilera to ji pepe eyin na mo wi pe ilera bayi logun oro ohun ti yo gbodo fi sere ohun ti yo gbodo fi sawewa ati o si gbodo jemi ma yan lowo ohuni eto ilera be yan ba kole ogbon to ni opolopo ile to ni opolopo dukia bi eto ilera yan ba ti ji pepe ti o dangajia bi eni o ti o ni nkan kan ni e je ma wele yi ki ma fi ki alejo mi kaabo sori eto fun toni ogbeni sibe sibe a je wa lori eto ni ogbeni sibe sibe ku dede asiko isa o
1: olotu okiyin eku akoko daradara yi yo tu wa lara o bo je asoju ile ise ti an pe ni Earth Code International.
0: Adupe pe e darapo mo wa lori eto fun ti akoko yi ogbeni sibe sibe. Fun anfani awon to sese n gbo wa fun igba akoko tabi awon ti won tin tele eto ibo lati bi ojo bi melu kan sugbon ti won woye re pe Earth Code International ki le gbe dani gan gege bi ile ise yin.
1: E se olotu, ohun ti Earth Code wa fun ti won gbe wa fun wa o jo mo awon isendale aye wa bi awon baba nla baba wa ti won fi toju ara won pelu ewe ati egbo
0: ona tawon baba nla wa gba toju ara
1: won olotu pelu ewe ati egbo ile se ti a npe ni Earth Code yi international ani awon instrument kini se ti awon instrument yi se opolopo wa ni Africa papa julo lorilede Nigeria awon to ni kidney awon to ni cancer awon to ni liver problem ami ni fibroid ami ni prostate orisirisi aisan awon mi oju won ma wo wiri
0: orisirisi ipenija lagu ara
1: orisirisi awon mi enu won ma run nitori pe enzyme nu won ti o ti ra sibe seri awon instrument anso yi on la fi yo gbogbo awon kudie
0: awon gedegede ku lagu ara
1: awon gedegede kuro ninu agwara omo eniyan ki won le ni ilera to peye
0: oda baba mo lanfani lati gbo olobo wi pe ile se Earth Code International e se agbekale eto kan ti o waye ni ola ati otun la ko to ri pa pada sori ibere tan ba bo e je ka won ara le kokko mo nipa ile ina
1: e se olotu ona meji ototo o ni idanileko ati itoju omo eniyan to wa ni ilu Ilorin yi bayi akoko ni Equa Event Center ni challenge ni ilu Ilorin
0: ibudu akoko ibi ti eto yo ti waye ni ola ati otun la re
1: oni Equa Event Center ni challenge ni ilu Ilorin ona keji ni number 135 Ajasepo Road Ita Alamu opposite Yemo Filling Station ni ilu Ilorin bi na ni
0: eh oju ko keji nu
1: be ni
0: e wa je nbere lowo yin fun anfani awon to ngbo wa nle lasiko yi baba wa nbo wa si bi eto yi ni ola ati otun la kini ki won mu dani
1: ese olotu bi a ba se ayewo awo suga awo ile awo tohun instead of 15,000 2,000 pere ni won ma mu dani 2,000 pere ni won ma mu

0: ati bẹ bẹ lo awon instrument la ma lo yo mu owo dani o ko mu owo dani o tori even in free town there is nothing that is
1: order ago melo ni eto yo gbera so lati ola
0: ago mesan aro si ago merin role ni ola ati otunla
1: ola ati otunla
0: ni ona mejeji
1: oda baba eja sare se bayin na ka to lo sori ibere ti o tun kan ni waju wa eyi awon ero bani soro wo ni awon eyan le pese tori bi won tin gbe eto lowo lowo ale ri ninu awon to ngbo to ye pe won tun fe mo ekunrere alaye nipa eto ti o waye ni ola ati otunla yi
0: be ni awon number bani soro te pe ni won yi
1: 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20
0: 080
1: ikeji ni
0: 080 38 38 25 08 08 48 48
1: Iketa
0: 080 80 39 39 63 63 another 63 63 73 73
1: Ikerin ko baba
0: 081 081 04 78 78 91 91 02 02
1: Ora eja ma bo wa sori ibere keje irufi awon eyan wo gan ni e nreti nibi eto ti o waye ni ola atotun laye
0: olotu gbogbo eniyan patani ki ba somode ki ba sagba

0: wa pata opolopo awon eyan nilu wa ni lorin bi ise ofi hihun ni awon mi le wa moto lo kalaba awon bankers ni awon ni si owo ni awon mechanic ni awon iya loya ni gbogbo eyan pata nitori pe gbogbo enikeni to ba ti njeun o nilo lati service ara
1: bi e le service oko
0: be ni tori to ba ni oko ko se se bo ti wu ki ko wosi to lodun kan wa service ele meji mi ma be lowo re olotu wi pe e me lo lo service ara re lodun opolopo wa o mo e wa lo nje ajesun o lo fa ti iku fi po opolopo ije ku je ye gan lo ko ba won
1: o telo mi gan mu lo senu ki so to se ago ara re lanfani
0: nitori wi pe battery re gba ti o fi mo o ti wo 1% sa
1: nkan ti yan
0: gbogbo cell ara re ko sise mo immune system o sise mo olotu
1: mo
0: nto ti agbara ti bo lowo opolopo papa julo awon okunrin tori prostrate elomi to bayi ko le tatue be na ni awon omo kekeke ta se millions of naira ta se wedding fun wa se iyawo fun won okunrin o le tatue ko le tena ko si sobirin ti o gba that's why majority of the modern weddings on crash ko si obirin ti o gba o la fi so fun wa awon lenu gba ta ti bere head code ni Kwara State yi adupe lodo Olorun wipe awon tapa won ti sonu tenu ti wo tese ti lo won ti awon na
1: won ti dupe lodo Olorun
0: awon to ni five brother awon ti o ro mo bi nko
1: melo la fe kan ni eyin adipele
0: ni ni aja ki se gbogbo e la ja tori eniyan mo se ra re ngba mi alaye nse o la fini e jade wa until you move out from your comfort zone you will not know that there is another better life
1: ai oro na le ti gbo won o eyin ore wa kini wo na duro de baba mama ati boda gbera nle ko dide o jajo pade ni bi eto yi lola ati ni otula ago meso wuro ti ago merin iro le ni eto yi o fi waye fun ojo meji gbako yi ola ni o bere o titi de otunla nipa nu olomo gbagbe baba le kan si awon ojuko wo gan ni eto yi o ti waye ni ola ati ni otula
0: Equa Event Center to wa ni challenge ni ilu lore ni
1: Equa Event Center
0: ati number 135 ajase epo road ita alamu opposite yemo filling station ilorin te ba ti debe ebere yemo station opposite ya directly opposite tabi ke pe awon number 35
1: awon akose mo se nbenkale
0: won benkale rona
1: lati dawon eyan lo
0: emi go wa nibe
1: to order baba lekan si e ba nfi awon number yen lede lekan si
0: 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20
1: ikeji
0: 080 080 38 25 25 08 08 48 48
1: Iketanko
0: 080 080 39 39 63 63 another 63 73 73
1: Ikeni
0: 081 081 04 78 78 91 91 02 02
1: Oda bawon yen ba nbo wa si bi eto yi gege be ti saju so eni ki won mu egberun meji dani 2000 naira eyin baba eyin pelu gbogbo anfani to wa soro sinu eto yi o se je 2000 naira pere leni ka won eyan mu dani
0: olodu 2000 yen ni won fi se ayewo ti won ba se ayewo tan won sese wa bere
1: itoju ni perewo
0: peye ti sojo kan ki se ojo meji ama yo mu owo dani o tori fun even in free town there's nothing that
1: be ba ti fe gbegbe aye irorun te fe ki ilera yin o duro dede eyan gbudo nawo si e ba e ba le roju ati nawo si awon ta nlo bi oko ta fi rin a gbudo le nawo si agbo ara wa
0: ogoro awon eniyan nisin wa won ala won lo se check up
1: loke okun
0: bo loke okun on to won wa lo sokoto
1: o ti wa lapo sokoto bayi
0: o ti wa lapo sokoto ko ni dipo ndamu ara re mo o la fi so on ta nso ni bi na ni pe head cold
1: F-code ni njebe
0: awon ni awon
1: machines
0: hello mi o le rin opo na merin se hello mi ko romo bi hello mi o ni fibroid hello mi gbogbo awon infection kun ara re prostrate hello mi to bayi awon to npa okunrin atobirin ni naade awon mi liver problem hello mi ogun sani bi ojumo ba ti mo bayi bi o ba logun ko gbadun ara nta fe mu kuro niyan nitori wipe ngba miran eniyan ma se ra re alaye nseun to ba wa tori nta nse iwo na wa bo ninu ajaga pe ma logun lojojumo tori awon kini yen to ha fe ti eya ara miran mo so fun yin lekan lotu wi pe elomi exam re ti ku sinu o ti ra sibe
1: beni
0: bo se nsoro ba enu re nse ti ko le soro lawujo
1: beni
0: gbogbo eleyi la o yo kuro a o yo ra kuro awon ti nwo le wiriwiri ti ori na e wo accident ni e wo iku bo se poju elomi o maju hoko mi aya mi ise mi kini bo ba ti le pa yo tanu o la fi so pe make your head paramount your head should be number 1 don't joke with your life because ah lady party eyan ra loja oni e ko fi wa pe ke aba ni ilera to peye oni yoruba fi so pe ba o ba tete re ni bala
1: ola ki ya boroboro
0: wa ba wa doko wo po ki won na ri eri ti loja anti re re
1: melo la fe ka
0: ni tan bakan na oloyin bo ni oni when heart is lost everything is gone
1: bi eto ilera yan bo ba ti jimi mo yan lowo bi eni padanu gbogbo n teyan ni ni to oro na le ti gbo lenu alejo wa foto ni oyen ogbeni sibe sibe ki lo tun fe gbo to ti gbo o mo fi owo yo boke mu eto ilera re ri daju pe o mu eto ilera re lokokodun bo tin service oko re to na obi ti biti owo le lori na ni ko na owo sori ilera re tori pe bi gbogbo n to se wahala fun yi gbogbo n to lagu fun gbogbo n to lakaka fun ko ba le fi ilera pipe ko ba le fi gbadun re dojo ale idi ni ita se npe o cbi eto ti o waye ni ola ati ni otun la yi mo gbagbe o iwo gangan ni eto yi wa fun daddy mommy auntie bodagbera nle mo ni iwo gangan ni eto yi lo wa fun
0: ase olotu ni orilede china is over 1.5 billion
1: lonka
0: lowo lonka bye and the lifespan is between 150 to 200 years
1: kabi
0: e ni yaba kulogo onwodun olotu won wa di ku to pa ofo ni o la fi so fun yin e jade wa ani awon kan ta le fi toju iran me eniyan ki awon na ki won le gbegbe aye o ti se wahala se wahala se wahala o ni wa ye asan
1: re
0: ni ti o ba gbadun olotu aye asan lo wa
1: kabi si olorun
0: gbogbo ibi ti kan ni de mo fe paro wa si yin gidigidi wipe ma je ki aisan ko gbe olole ewosan ko to toju ara re ko ma ba waye asan to re ni ti o ba gbadun aye asan lo wa
1: kabiyesi olodumare atawa ati yin ani waye asan lase edumare ni lati ma senu wanide sibi eja jo pade ni bi eto yi lola ati ni otun la yoda fun wa amo bi obe ni besu atelesi abenawo eni ba ni alo ka ma bo la dede bangba ti esogun adide lewuya o e ma gbe ninu anu olohun o digba kan na

0: to touch you, Baba. Ongalo je ki Baba ni long life.
1: Yes, now. Tori, uba na ogbe, o ma ma rogo be, o ma nti bi mo nti o ma ma rogo bi steady o de nwa. Steady ko ya o je won ko si won fe ti won le se abo ni kan to fe ra mo ko run abi kan lokan to da ti ba fe jani ti o mo gbe ka kiri so inu mo so pe wa le ti e ba se pe wo mo so pe boya ba ba ba o ki jira torun ni wa npe o pe dakun baba ba nkan story
2: oloye me wa nsele
1: lori ile alaye
0: lori on ta nkan bayi
1: mo reni to wa laye
0: oloye oloye lori on ta so bayi mo ma won ti o gbegbe se laaro la Ojo agbare lo to omo bi ato loye ti so o e wa ma nlu kini tan de lo na fe ra
1: kin gbadun
0: ke mi ko mo gbadun ko lu are o mo jeja sawo baba olowo
1: omo eni to je pe lowo lowo bayi o se se ti e gan ninu odun ta wa eni o se ti later ilu later ile bi 200 million bi 250
2: kabiyesi
1: lota
2: 250
1: ile to wa lese titi to gun gbana gbana to da tan
2: 250
1: o si ta ba won to fi supermarket
0: Ewa so fun mi e so fun mi be ni a se jiya dojo ogbo ko da ko si mo se le nawo eni na kuna to
1: awon ti jiya
0: si o tan
1: o nbo ti mo
0: pe 250 million
1: awon le yo ni to n ro je bi awon le je bi iyawo ti awon mo ti so fun ya pe awon baba aya iya fe wa ba awon toju omo baba ti mo wi ti mo pada 250 million yi se ki mo tan oje se ki mo tan oje iyawo ti o se fun to fi kun le
0: ah ah
1: to bi lo ru ebo ilu ebo ni o
2: awon obirin na daju adaju
1: ibi ta de yi be lo ba ti ke o to ni lowo mo te kenin ko fi o wa truck mo jo fi o kogbo
0: oloye ayin na le tun mo so pe ki o fi ogun le fo mo
1: alaye awon mo ti wa laye ara won
0: omo ti won na ozu
1: mo so fun mo pe ninu ilorin ta wa yi mo ti ri bigba ti mo de ti mo ko de ilorin to je pe mo mu hotel kan to je pe 5-star hotel ni laarin odun marun hotel yi degere laarin odun mewa te to le hotel yi ti ku mo pada fi hotel yi rent ni yara yara ni
2: kabiyesi
1: 5-star hotel
0: ko le function mo
1: yara ni won agbara won mo gbe sugbon ni to ko ngba yi loye pe to n ba ku awon mo yo ri business won mo se so mo si ba ti won mo fi tojo ara won nibo agbara won o gbe leyin odun kewa dayo duke wa
2: o le maintain e
0: kabiyesi
1: ti won fi rent ba won lewe
0: ah
1: ki la wa wi ti o ba ti je pe ti o ba ti wo loju temi emi na lo erongba temi erongba temi le mi wi o be ba wole eyin na le so erongba
0: so erongba si yin na
1: tori n to koju se nikan
0: eyin lo ko se lo mi iru emi ba n se mi wo pe iru eyin baba wa tori awo omo na le se sise e fogun le
1: wa ku
0: give e fogun le fun wa loye e fogun le fun wa baba rere fi ogun le fun awon omo re
1: baba ile fogun le fun awon omo re
0: sugbon baba buruku ta ile
1: class e baba buruku ni mo do si je mo do to ba ti mu omo to ko won ni tiketekete o ba ti olowo ketekete o ba ti tiju ati gun ketekete ketekete o ni tiju ati gbolowo esubu
2: eji be
1: tori pe ta awon omo yi ba ti ko ti won o toju baba to bi won o si tori ki baba na o ma se n to ye ko se pe alaye se da egbojule da e ba kan si ke ko lu ta ko fi enjoy life we o se ku bo o n lo nanu si nkan kan mi so won to ba gbo ofile ofile ofile oluwa oluwa wa file file
0: ba won mo e ba ti wa fe ra ta ko le fun iya won abi ra le fun iya won de afri
1: won lo se yun laye ara won
0: ki baba omo gbadun owo re
1: loju woye ora ti mo se ntenu mo loju woye temi o so won to ba koju sa elomi na o le woye
0: baba ti e so pun o le ye o ni ki iya na mo bo le mi rent ta won jo mo gbe
1: ife wa se
0: o ni gbogbo nkan lo wa nu be
1: ife wa tesi waju ile nikan ni o si nbe
0: ile
1: Hey, ah, hey. Kawe, to ba fi mu awon mo ti won o beru Olorun lara baba won ki won toju e. Ko si nkan to ki baba na o beru Olorun lara awon mo. Ejo jam jo mu fun
0: ra. O gbo mo do okunrin ti baba.
1: Omo do okunrin ni yan fo baba lara lara. Bi ki lomo bi ti wa n bi ni. Ka do fo baba ni ge. Ano bi.
0: O n dana si baba le.
1: Ka do fo baba le.
0: A lo n dana si baba lenu. Mo n je ba ku onu se.
1: I was sure to go to the house.
0: Ilé táwọn ra rẹ́ǹtì wọ́n ní kódà o ti awon lorun ju ko mi lo won ni ko ko awon lokan so ke awon so pe e be se gba bi e gba daada o be se se kini kan won ni yawo ta won fe itunu le se ayikale
1: wala o yawo le ta wa si ma du
0: alaye
1: e ja lo ambo na
3: o ni temi ye lo mo kon bale ni wo ma
4: opo mulero on to sakala mabo to fi dekun erin ririn to ba se gunugun ni awoko ko mori eyin igbe aye loko laya leyan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu opo mulero opo mulero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo mulero on ti kaluku n ba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo osi re ni baro re ni bare won de mora labe lo ba diran to mo wo lowo ko opo mulero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankan ka opo mulero asoro loro re da fi kogbon la go mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro igbeyawo ati ilera opo mulero e fa yile fa awon atokun apede bayi ti won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan opo mulero ago mesan ale ojoru wednesday losose ni to yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya takpo to mi dan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opo

ni oruko Olorun Ala pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina ki blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Ala ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akirele ti mo je alase atuludari ile ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe a oni faisen gba o osele an lo lowo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abo nbo lati jebani bi dani mo kwa ni abi to asin bo abo nbo lati gbeti bogun mo so ba ti wolu Ilorin sa so bo nlo odota bo le le patigris nbe lodota atigris e face NNPC ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbeti le patigris le pala de nem petele o ti di atigris bai wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalaposi wo be gbere agbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan bo lowo ogun apapo 25 apawon ajegun ofeni ero gbalodi ofeni won to ba be case ti e fu treatment lojo mo ti be kokan ogun la so ko ta ba sku ba lo mo asku ba lo mo wa bilan ti ba je la so fun o to ba pe ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08022265265 08022265265 as wa ni ilu ofa ni aso mega plaza legbe lepondala subscribe mu ni ilu ofa won to kesi pe olarun oju olarun aya olarun la palapa olarun amu jamu je abo olarun tatan latan latan abo olarun giniza inu en gbono nlorunu o ti fun leda ro eda bu abeda rosun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obi ka bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa ri mi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi ati gbogigbo ubi ti an ba wa lagba re ko si bonu awon na ko den ti finu soyun ko den ti fe igbomo kun bayan la san lo fa ti eni abogun aye ni lo fa to from bi ba ni se wo so bile wa en lo ma rin jade lo gbara olorun won to wa kesi po lanu balupo gonu re infection ni woni abi staphylococcus infection abo ni syphilis kol collect wa kolun komo kun ye o ti fun oni da kole oji larun komo kun ye oboji aboji o ma fi current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gbujodun ti wa dabi tomo dumedogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la fin to jo asuki ti wona ba rin komo kun ye wa bu erin bitune ma rode abi ti ti awon si wo o ti no spam count abi wo ti spam ni pa si awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo kinanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o kuna tun paradi o kinanu ni npe be to ba ti gbe odo nu agwara abi si ma ja ko e kakiri aja arabe si ma ja oje oju obere si ma su o le sokun fa tan pe ni cataract fun o abi ko kiss po ni gila ko ma ko ma wo yan kan gba tun gbogbo yan komari kan bi blue komari kan bi green elomi wa to je godun medugungun odun ko fujo eri nkankan ododo ari agbon lo fujo eri na kedere o ri pe to ba suku ole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won o dupe olorun to gbogbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lona bo ne fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fin toju to ba en to ba wa spiritual yen to ri pe o cover oju e ni pelu ase olorun oba enta dogun lo baba wa laarin ose meji yen won o ri pe o fujo oju e na kedere sugbe kataja abi gila ko ma ni to suka bo si meji won to wa kesi pe o latogbe ni to bi e meji o me wa kilo to ma to ba tin ko je kan abi meji vitamin ara urua lo to danu yen abi on to kale ran pebo to sugar ni e ta lo mo npe diabetes abi won to ti e ni fun gbaiga o nlo lo ni han lola o ti wa ko sare ti jo ni stroke ro ba lo se o ti ni awon balopo won to jobirin o nkesi nkan fun loju are wa wa ti wa yellow ko ko le ti wa ko lun ko so e to ni fojo ma no jo meta lojo meta lojo mi jabo ti fun ko so e lo nipa se nkan wonyi o ti wa fun ni jo alakan abi jo alama abi jo lola abi jo alapade elomi nu o le kankan ni jo lolo ni e jo alapade bo dagun dile wala